0: for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: 620, 1, 2, and 4.

Gospel Hour on XFM.

0: po na ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. Sa inyo pong bisig, kami ay may kaliyakan at may kapanatagan.
1: Gospel Hour on XFM.

inyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kahit ito ang panalangin ng aming mga puso, ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal na

0: kami upang tulungan kayo sa inyong pagdikas.
1: Maraming salamat naman at dumating kayo. Pakiabot naman po itong bata.
2: Kailangan na kailangan talaga po namin ng inyong tulong.
3: Ang inyong mga kasundaluhan ay handang tumulong sa oras ng kalamidad. Ikarangalang 118 taong pagkakatatag ng inyong Philippine Army.
4: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

0: for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

tropa. Hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay Deris at XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santon Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world. Mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang
5: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Go!

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanson Plus Herbal Oil. System Pain.
6: Mas Dario, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Takugin na nga ako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
7: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
10: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: Go!

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: nalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
11: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Go!

Oras na. Oras na ang paltuhutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Zantone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Zantone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Zantone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Zantone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado.
3: Si Balam Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
9: Go!

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, dako gid ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani di pwede pa gid ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
9: Yeah! Assist pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Assist pain.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid dyan sa bor sang Sunfone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Sana ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palangaki, nag-atake mo akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunfone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Kampong Plus Cold.
1: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver, dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Kampong Plus Cold 3 beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Kampong Plus Cold, mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Kampong Plus Cold, Kampong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Kampong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon, collagen kag glutathione. Pahubil pa sang na warm.
0: Kampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Kampong Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
0: Kampong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
9: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain.
3: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
0: Go!

0: FM.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanford Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Sanford Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanford Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanford Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanford Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Rula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Go! Yeah!

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan, pets the zone ah. Inakapay ba ko ah, lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects, swabi gain. Kamutol, testingin mo lang, kampiyon kid yung Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clamu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
18: Go!

siglo pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Supple Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante.
5: Favorite ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid din pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Bangas. System pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-system pain, tangkarang pain, fast and safe, system pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain, mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Sanzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sumbra gid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Go!

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sample Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
4: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
4: Sample Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gusto ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sample Plus Coffee Mix.
4: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anan. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anan.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule. 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Go!

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon, ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dia.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko sa Santone Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santone na wala sa ibang kape.
0: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Pag-atukara ako nga ubo. Giptumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
6: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
8: akin itong itong
9: sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
14: Go!

0: FM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sano ba?
8: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
12: mag Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako nga Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: symptoms persist. Consult your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sanzone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase, at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
17: Go!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong gapa.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Dugay ko ang kusakon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3. Nakapahuwag sa kusakon ubo. Damang nga salamat sa Premium D3.
5: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Go!

0: TMX FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Mas Darin, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala na nagsakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagpili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold.
4: Kala sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Sugot ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabat.
8: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 na may VCO kag moringa.
10: Pare, pare, oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: Go!

0: 106.5 Roha City.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
14: di mo kailangang magtiis.
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating kung akong dahil sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Go!

Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain.
14: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
2: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
2: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
2: Sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
5: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Go!

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
2: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Go!

0: FM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagtugid sa adlawad ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Go! Yeah!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sample
1: Plus Gold.
2: Ako Gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
15: Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfall Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfall Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunfall Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo.
6: Sa akin ko call center agent.
7: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan ipagka siya ako sa Sister Pain.
9: Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin,
5: moringa,
7: spirulina,
5: garlic,
7: plus collagen and the glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
10: Premium D3,
11: makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
11: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Tangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Yeah! Assist the pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sis the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Go!

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
1: Sanfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka siman na nakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sanfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: Go!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vivo, nakugid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Fisionex Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid ka may collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: huli sa mga butika.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Sistapain.
2: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adnawad na ako pagbiyahe. Ang Sistapain, hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sistapain.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Go!

0: XFM Time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Helm.
1: Yes, to Helm. Yes, to Helm.
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural na pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadihin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton saningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na ni mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: The Secrets of Health.
3: Gani aton nga karuntunan, ano? Kung ano bala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sining mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sininga lawas kagini mabugat sa aton sininga sistema. Ilabinigid sa aton sininga tiyan kag sa aton sininga tinai. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong para sang traffic flow. Ay halimbawa na ito sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon na ito nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinai, kasubong sa isa ka highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Gagmay, madasig ni sila ya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila ya. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies kon ang mga utanon, among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon.
4: Sanson, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Pero hambal sa kilala ko, anon mo yan do kay una pa kung kisa, maurot ang kanon ha, sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagkaigo sini nga pag pasunod. Kaya hindi ganman manigara. Mga Pilipino, ganman niya, tuman, ganman niya kapalakaon pag-abot sa kanon.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon na ton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos ipasunod na ton ang motorsiklo ng balsang kilala ko. So, imposible gina dok makalusot-lusot pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling na ton kung unahon na ton ang fats, unahon na ton sinikaroon na ang protein. Tapos isunod na ito ng mga mas madasig sinimatunaw like prutas, kagautan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sininga tiyan. May traffic jam kung sa highway pa nga matabo kaya ganisulta sin sa pagbuntod sa aton sininga tiyan, pag-aslom sa aton sininga, tutunlan kag iban pang mga sintomas ng mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sininga lawas.
4: Southern Plus Gold.
3: Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ha, antes kita magkaon, pwede kita, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kung before panyapon. Ang purpose nyo sini, gina-prepare ang aton sininga digestive tract. Kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon, manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, magnami man ang aton sininga, o kung ma-aid man, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest na aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang giniinom natin yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: The Secrets of Health.
3: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag. Tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid. Ha, iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini, ang ginahimo, nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos naman kaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar. Daw kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. May kilala gani kita sininga diabetic, pagkatapos kaon asya do ka galakat-lakat ko, tapos kaon mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy, unlike before sang why pa ko nagagamit sang Santhon Gold Herbal Tea.
2: The Secrets of Health.
3: Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha, kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabalobalanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption.
4: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Number 2, nga isunod naton sini, ang aton sini nga pagkaon na sang mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kay kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas, ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix no, raw salad gani kina suggest naton. Pwede mo ina sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sining ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sining tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sining lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
2: The Secrets of Health.
4: Southern Plus Gold.
3: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sininga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan ukon ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan.
4: Southern Gold Coffee Mix.
3: And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun nga ginautan na to dira, pwede ini amuning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kon sinabawan na to nga utan, ukon aton sininga linapuhan.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: And then sunod naton sininga isulod sa aton sininga baba. Ako na sunod naton sininga kaunon. Diri na kita sa proteins plus carbohydrates. Sa muna ning pinaka main meal naton na tiara na ang kanon sina kag-ara na ang sudan. Butong balon, may proteina kita kag may carbohydrates.
4: Southern Plus Gold.
3: Kagun nga ang kinanglan naton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga tiyan. Kag kinanglano naton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man naton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Kag ginasuggest no ang mga mamagaan lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, ti amunay makakuha makita dira sang protein. Tang iban sini sa mga nagakaon sang isda, tigna recommend man sang iban sini nga nagatuon nga pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag nga aton sini nga carbohydrates, if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ginasuggest man sa iban sini nga ang sababla nga saging pwede man aton ni na makuhaan sa aton sini nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sini magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
2: The Secrets of Health.
3: And then lastly no, sa aton sini nga pagkaon, may ara pag kita kalanon masunod sa aton sini nga protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats.
4: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Tang iban sini nagagamit actually sang gata man sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds kag iban pagid ano bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin.
4: Southern Plus Gold.
3: And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon para nga ma-settle ang aton sini stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. pwede man ka mo makainom sini sang taho o kon luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: May nagapamangkot sa aton na no, kinanglangin mag-dessert pagkatapos kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kun waay sing dessert. Pero di, kun ibasi naton sa mga pagtuon, di ang sabat dira duha lang ka letra. Letter N and letter O. Ang sabat sini, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon.
4: Seven plus gold.
3: It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton iya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganis ang ibang siniya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man ni siya biological need naton.
2: The secrets of health.
3: Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun kakaon ta ganis ang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni musing kaon, dako pag niyang chansas ni nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. To so summarize ang aton sini nga orders ang pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi o kung herbal tea.
4: 7 plus gold.
3: Ang muning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga dyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon kaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
4: Sample gold coffee mix.
3: Blood sugar spikes ang isa sini sang aton sini isa ka problema. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga yan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. So hindi man siya paborable sa aton sini nga dyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
2: The secrets of health.
3: Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sang isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
4: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Sanzon Plus Gold.
3: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sini problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na kung sini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Sunthorn Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C.
2: The Secrets of Health.
3: try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Yes, to help.
3: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos sa, pero gina-encourage gin naton na no, nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kaya nga man, hindi man naton ma-assure nga makuha gin naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kung kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang hangadaan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kun pilagi na kabilog nga prutas ang masamin naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton, pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
4: Santhon Plus Gold.
3: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silaksang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silaksang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sa premium D3 capsule.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa nasa syudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi nila sila kung tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
2: The Secrets of Health.
3: Dira sa mga taga-Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration.
1: Yes to Health.
3: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa nga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: The Secrets of Health.
0: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo iya gina-detox nga aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina, indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon, kape sa tanan naan nga edad, bata tigulang ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga naga-eskwela, naga-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
6: Yes.
0: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tulan, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secrets of Health.
0: Kung may ara kamo problema na sa mata, mag-Visionix Plus.
6: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kun ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglang gid nila mag-Visionix Plus for prevention.
0: So mag-Visionix Plus kita, kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight gid niya Doc Leo.
2: The Secrets of Health.
6: Kagari pa gid Sir Josil, sabana tingala nga, nagpasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no, basi may kulang. Mga maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga doon, medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni Mrs., mas magahanuot ang inyo siringa relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: The Secrets of Health.
0: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala nasang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala nagalapad niya nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The Secrets of Health.
6: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
1: Yes! To help!
4: Sister Pain!
9: Si Michelle Nagali, isa ka siya stage, nakabatsyag ko sa isa ka si man nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang git kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Imagine na bala makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-iritara sina? So pinakamanami sa ni, kundulao na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kag kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cess the pain.
0: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Eh. Kinanglano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
6: Yes.
0: You need really to rest.
6: Yes.
0: Itang lan mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
2: The Secrets of Health.
6: Pero may mga palanakit man sa lawas Sir Josil nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina kun libag a palanakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe kag para mas nami pagading effect gamitin bala sa Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kagdali ka maumpawan.
2: The Secrets of Health.
0: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
2: The Secrets of Health.
6: Ini ang inyo certified naturopath of practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
2: The Secrets of Health.
0: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josil Banias.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes to health! Yes to health!
10: XFM.
11: XFM.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong gapa.
10: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-araw gawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Mag-assist the pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Mag-assist the pain.
19: Tanggalang pain.
20: Fast and safe.
19: Assist the pain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Assist the pain.
20: Mabibili sa mga butika.
10: Roma City Cafe. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: Ahora sa 106.5 XFM Rojas kag Bugos nga Pilipinas, alas 4:38 horas sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
3: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, kitlang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

Mayong aga, Pilipinas, Siras, Aruas, Provincias, and Capiz, Western Visayas. Mga katropa, nagpangalagad na ang programa Exciting Pilipinas. Dirig lamang sa 106.5 XFM, Rojas City, Capiz. Happy Sunday mga katropa! Adlaw karon sa Domingo, Pitcha 3 sina sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Sa kinang na mga katropa, isigig kapag panamiyaw sa inyo tanan-tanan. Sa isigig kamay dahil nga aga mga katropa. Labirigit sa aton sining mga kuturan, mga suki, mga pinalangga, nga tagpalamati. Sa mga nagatutok na sa aton sining tag sa mga kabalayan, mga opisina, o trabaho. Nagsubo man sa aton sining mga merkadong publiko. Sa 16 na lang ka mga kamang kabanwahanan sa ginakabugusan sa probinsya sa Capiz. Subo man ang aton sining nga sentro nga merkado diri sa syudad sang Rojas. Sa mga kotoran aton dira sa Chudoro Arsinas Trade Center. Sa mga maugod aton dira ang mga vendors. Sa mga tagbumalakal nga agap ang masako na. Mga katropa, good morning! Kamusta ka mo dyan? Subuman sa aton sining mga traffic management unit. Sa mga personal na nga aga pang naka-duty na. Kay Parikoy J. Bernas. Subuman sa kay Sir George Agil. A.K.A. Washak. Good morning! Nagkatutokin na sila sa ila sining mga handheld radio. Sa aton sining mga kuturan dira sa meat section sa kay Sir Herminio Hicalde. Sa kamisis sa kagsubuman sa Yabata nga Sir Harry Hicalde. Sa otanan section sa Kaiser Leopoldo kag Ma'am Rosemary Revise. Kato nila ang isdaan section sa kay Ma'am Ria Sangrina kag Aileen Agdales. Lumabas ato sining mga garbage collector nga aga pa nga nagpangulikta sa ila sining mga basura nga natipon. Sa nga ton, sinigang mga kuturan ng mga street sweepers. Apisar nga nagulan-ulan, ha? Sa kay Sir Windel Dolor, kag sa mga kaupdanan niya da sa seafood section. Sa ito man dira ang mga kuturan man ng mga vendors sa Ukay-Ukay. O, dira sa Ukayan sa may Lipunan. Kay Ma'am Maria Fibaltar sa Owens Relipan. Sa Chris Carinderia man dira o. Sir Josue Ismalana kag si misis niya. Subuman si Ma'am Buhat sa may sa may poultry section sa TTC. Kay Ma'am Lini Di Pedro sa frozen products. At sa ito man sinimong kulturan sa pakinsang terminal. Sa ito nila ang mga
ha, mga mahugod ng mga drivers. Drivers ang jeep, L3, service bus, kag tricycle drivers. Sa tanan ng mga nagabugos gid sa mga transport sector. Diresaton sa surad kag bilog nga probinsya sa Capiz. Ang aga pa ngayara sila sininga tagsa-tagsa ka mga terminal.

Sa mga nanay, tatay, lulo, kaglula naton nga nagatutok sila siningatag sa tag sa kamanga balay. Nagapulupungko da samta nagapangepe. Sa mga nagapanglakaton man, nagabiyahe na subong adlaw, subong aga. Nga nagatutok sila siningatag sa tag sa kamanga stereo. Sa ilang mga salakyan, huy halong gid mga katropa ha. Okay man, diri sa sunod sa Rojas, kag iba nga porsyon sa probinsya sa Singkapis. Ay nagulan-ulan naman ho. So bagay mo man ang ginapangita sa iba naton yung mga kuturan, especially nga ton sininga mga mangunguma ha. Kaya kinanglanggit sa niya tagsa-tagsek ang mga mamumugod. Matubian man ang ila sininga ulumhan, mga talamnan. Pero kilala ko lain nga bunyag ang gusto niya. Sa mga katropa naton, ginagatutok na sila sininga tagsa-tagsa ang mga transistor radio. Ginagi sa 106.5 MHz sa FM band. Sumuman sa aton sininga mga suki ng mga live viewers and followers ginagatutok naman. Ginagi sa aton sininga official Facebook page ang 106.5 XFM Rojas. Kagang XFM Rojas 106.5. Good morning sa inyo, tanan-tanan ha. Ay, speaking of live viewers mga katropa, good morning naman sa aton sining mga katropa, solid listeners and supporters. Itinago sa baol, pwede kang gumamit ng kutsara. Aga, pag-inigatuto ko, labinigin si Ma'am Lisa Digala. Naka-share, highlight, and follower na. Happy Bliss Sunday, everyone. Sir, man, forget naman si Sir Joben nga happy, happy birthday siya. Always good health and God bless you. More birthdays to come. Greetings coming from Ma'am Liza Digala. Birthday galing ka, tropang Joben Subong. Bala mo Ma'am Lisa, basta subo ni oras. Busy ni sa ka kwanto ko labi na gid birthday niya. Nagaliso naman ni kalitsyon mo aga pa. By the way, happy birthday sa amon sininga station manager. Sa kay katropa ang Joven Anisco. O, di ko magsala. Kwa na sa 26. Ayoy! 46 gali. 46. Sakay, Ma'am Dorothy Laveros Fadrugani, good morning. Buman kay Punong Barangay Evan Dorado. Sa Barangay Insinyagan, kahit sa tanan kuno dira, oh. Mga pamuluyo niya gid mayong aga ko no. And happy blessed Sunday to everyone of us. So, thank you ka pa. Makabakante kakap nami mga pe. Sakay Duy Arthur, good morning. Sa tanan ko ng mga nagtutok dala sa my West Villa Flores maayo. Sa mga aton makabig ang mga modern heroes, wala binigid sa mga overseas Filipino workers naton sa di man kamo nga lugar, ano man nga oras inyo kagano man nga adlaw, dire sa pungsod Pilipinas, good morning.

Para sa mga katrapam, ang alas 4.51 na, ang ining oras ang buhilogin nga ginadulong sa inyo sa Imluwilir, tulay ng pamilyang Pilipino.

O, shoutout na yung mga katropang Elmer. O, sa mga nagabiyahe di tricycle sa Tudor or Sinas Trade Center. Gagutok naman. Wala mo katropang Joy. Market day subong. O, sa ibang pagid ng mga kabanwanan, I think ang President Rojas Market Day man. Sa maayon. Ah, do tinda man eh. Sige lang ah. Ay dugay-dugay maano naman na, ma-manage naman ah. Hi sir Edel Oliveros, good morning.

Sa mga uniform personnel naton, nga pa dahil yung nga nag-hatag sa naton sining siguridad. Sa tanan-tanan na nga mga katropa naton nga Philippine Army personnel. Subalit sa aton sining nga Philippine Coast Guard Bureau of Fire Protection.

0: Good morning, sir. So, bumasa niyo sino yung naman niya personnel. Next time, parahin niyo ko, ma'am, kag sir, ha? May lisensya na ko. Dito gusto mo tayong katrabang Jason magpadakop ko may lisensya ka na, no? Galing, wala pa papel eh. Ah, check ko anay sa LTO. Oh, wala pa gali isang card. Alright, 4:54 na mga katropa. Sa aton sining mga kuturan nga nagatutok na, please like and share sa aton sining Facebook Live Subong. Agad yung mapambit naman aton sa aton sining tagsa-tagsa ka mga himata. Mga balita, ka mga informasyon nga dapat ninyo may baluan. Adres sa aton sining pagpangalagad. By the way, Subong nga Domingo. Magapangalagad kita tubto balasay subungaga. Kaya maging kaupod na ton sa technical side si katropang Jason Anonoy. And ako naman ang inyong sininga talos nga laga na ninyo anchorman. Ako naman si katropang Elmer Derecho Istimar. Okay, Pasko na ako ng mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: 4:55 na sa aga, sa aton sining mga balita nga dapat tagaan sa pagtamod mga katropa. Sa aton sining mga headlines. Patay sa nasunog nga MV June Astor sa Coron, Palawan. Naglabot na sa 76. Samtang sa dugan at tondari nga balitang nasyonal, House Speaker Martin Romualdez gin paidalom sa independent evaluation para sa medical condition. Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats, wala

Sa duganaton nga balitang nasyonal, tsansa nga madakpan si Senator De La Rosa. Uy, nagdako ko no ho, mga katropa, suno sa kay DILG Rimulya. Samtang sa ton sining balita ng international, masubray sa kalibong mga kabataan sa Bangladesh. Napatay bangod sa missiles o kon tigdas. Grabe no. Ngayon na lang din sa ton sa Pilipinas, daw wala pa man sa may na-record. Subong nga tuig. Hindi man padayo na nga ton sining vaccination campaign. Batok sa measles and rubella, mga ketropa.

samtang sa aton sini nga showbiz balita. Vice ganda mga katropa, muli liwat nga ginulan sang batiko sa social media. Anong rason, Vice? Na gano'n naman sabay.

sa aton sining balitang sports. Ira Villegas kag Albert Ian de los Santos napilian nga flag barrier or barrier mga katropa sa national team sa palabuton nga ASEAN Games. Samtang sa dugan naton nga sports balita, Manny Pacquiao ginaplastar na mga katropa ang sambuha sa kay Shakur Stevenson or Stevenson antes matapos ininga tuig. Balantaya naman niya, may kiliwat naman masabak sa boxing ring. Ang aton sining anay senador kag kampyon nga si Manny Pacquiao. May pinakamataas nga nalabot or may pinakamadamo nga belt mga katropa nga na-record sa boxing era nga kasi di naglabot na gani sa 8th division eh. Oh, nga ton sining pang bato pambansang kamao. Oh, balantaya naman eh no. Oh, sa una tandaan ko saan kamataan panamon ang ginabutang ng away ni Pacquiao Domingo. Layo pa lang gani ang away. May nagabais-bais na. Isa sa ilim na gabi na isay na sila. Tinapungulay lang. Nauna pa sila hampang sa kay Pacquiao. Kagpakabot na sa Domingo, katropay Jason, wala na biyahe ang tricycle kag jeep. Pare sila diya gabi nantay oh. Eman may ano dere, may ano ganini sa ano ho. May preview dira mga katropa sa bakin sa Capiz Villarreal Stadium.

At kami nagalantaw lang kami sa amon, ingod balay. Tanda ko, ipabakal ko ni mama, ayos na to, now! Nalubok ang amon isda. Ay, sadya lang sa muna. Kapi pa kong galantaw, kalam nagkisuyo, kalam tapos siradan ka dayon. Oh, how sad mga kabiyanan. Tapos, kung matandaan nyo, kung maglantaw nga ton, sino yung mga lolo kag lola, bla? Sana no katako sang volume sang TV. Digig ka daog sila, sino yung ano ha? Gising gitanay? Okay, isa may sipa, may sumbag ka pa nga bato nun kung luyuhay ka mo. Hey!

当。Galing daw sa katapusan ng mga hampa ni Pacquiao. Kung kita mag-analisar, mag-obserbar, ito kalabanan niya, Juan, ihaw.

Laban-laban, si itong isa to, Hatton. Jeep Horn. Grabe, no? Ay, dun akong papano nila himuon. Dikit malikawan sa mga kasubong sinabi ng mga kampang or sports event. Kami nagkakaitabo gid mga katropa.

0: Sa dugan at tundari nga mga talami, awon good morning nga na eh. Sa kay Ma'am Jeneline Asuncion sa Marjeline Frostan sa TTC. Sa bumandra sa kay Sir Harry Roy kag kay RJ. Kaya security personnel na tundra sa may bagsakan center nga masako na. Sako na itong tas. Ilabi rin sa mga nag-aariya sa ila sining mga produkto. Ay, bada, gapag sinigita, nay.
1: Ayoy!
0: Wala ka intindihan, nay. Pero wala man gid sang nagakatabo nga sinakita. Amo na maayo sa aton sini nga mga kuturan yung mga vendors siya. Okay. Kusar nga mag habuyan ay isang mga malain nga mga tinaga pero sa gihapon abyanay. Okay, manadladlaw mga muga kita ay diyan. Magla inay kamo buot ta halkan sigit. Halkan sigit ang hindi magpahiway. Okay, kumahiya ka. Hindi ka magwan, hindi ka magbaligya diyan. Kaluluoy ka kay libakon ka. Ay ta mo mari wala nagbaligya si Kwanho. Okay, sala ya mo. Hindi ako ging garit-garit, kundi katilaw sa sakon. Ikaw na yun ang topic. Subuman sa aton sini nga mga kwan balaho. Sa mga nagabaliga sa ukay-ukay. Grabe na nang sige tanay ha, hinisa ay sa singgit. Pero wala lagala inay buot. Silimo ko pa singgiton, dumabugtong ugat nila mga katropa. Tag 5! Dere ka mukad to kaysa piyak na lauay baligya nila. Masusubong na bala nga mga inisaay, pro. Abyan ay. Magkalaon sila, isama lang na gani. Dira ta na makita eh. Dira ta na nakita mga katrapa sa TTC. Sa mga tinawo da ni Owens Ukay-Ukay, Rilipan.

0: So good thing lang ha, kay may ibang ginat kita ng mga kuturan nga nagapaiwag it. Sana all. Tani mo na lang permi. Good morning na kay Randy Santisas. Nagatutog kisa kuno sa radyo ko. Salamat gid sir ha. Sa kay Ma'am Crystal Maria Joy Livardo, nagapangapina. Good Sunday everyone. Hello ka tropa. May paki-shout out man ko sa beautiful girly namon, Rogeline Crystal Joy Libardo. Kag sa talaga ko na Angel Crystal Joy Libardo. Salamat gid, more power your program. Grabe gali mga bata mo, Ma'am Crystal, no, may mga joy tanan. Ikaw si Crystal Maria Joy. Ay isa si Rogeline Crystal Joy. Ay isa si Crystal Joy. Grabe do pulo pareho malang. Alright mga katropa, mga headlines ng inyong nabatian. Ang dala naman sa kaluhan sa Zanton Plus Coffee Mix. Ang Zanton Plus Coffee Mix mga katropa, ang kape nga natural, makabulig sa tanan ng mga balatian, labi na gid sa mga hormonal imbalances. Nga muna yung ginahongda sa mga bukol-bukol sa aton siningalawas. Kangay na lang sa mga kalalakingan, pareho sa prostatitis o pagubag sa prostate. Ako sa mga kababayanhan naman nga mayaras ang polycystic ovary syndrome o PCOS. Ako ang iban pa nga hulikap nga bukol sa diman nga parte sa aton siningalawas. Dako gini mabuling mga katropa sa pag-inom sa Zanton Plus Coffee Mix. Kaya ni mayaras ang isoflavones, isa ka sa isang major flavonoids nga makitan sa legumes. Particular sa soybeans. Amon ni mga katropa, nagkakontrol sa aton sining hormones, ganin din na pagpabayaan nga magdako o magdamo pang mga bukol-bukol sa aton sining alawas. So start your day right with Zanton Plus Coffee Mix. Hey, Ma'am Alit Guzman Rabor, good morning. Alright, oras na ito mga katropa, alas 5:10 na sa aga. Ang ining oras, dala naman si Kaluhan sang Imluilir, tulay ng pamilyang Pilipino. Alright mga katropa, sa titalisang aton, sining mga gimpang ninyadang mga balita. Matong tutukan sa aton, sining pagpanumbalik mga kabiyanan ha. Gabuyan na kita sa pila ka mga labing importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: XFM. XFM. Zanton Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Zanton Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Zanton Vitamin C.
1: Zanton Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Zanton Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko nga Zanton Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Zanton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Zanton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Zanton Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom
8: pag-iinom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mal ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
3: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga bukika.
5: X FM.
6: XFM.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
3: Pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
7: Cellphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong gapa.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
7: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Cellphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3.
13: Makatutulong sa kalusugan
11: na may VCO
13: at moringa.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-sister pain.
18: Ang galang pain.
19: Fast and safe.
18: Yahoo! Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santhon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santhon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Oras mga katropa, 18 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5. Pabarik din sa ton sini nga pagpangalagad sa gihapon nagapamati kayo sa programa yung Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!

0: Katrapa ang Ilmer, si Rogelin Cristal Joy Libardo, anak na ni kuya ko. Sa pangalan ko lang sinunsunod. Kaya wala na Iloy, sumama sa iba. Ahay. Sa kay Ma'am Jane Diminado Stork, good morning. Watching live from Tagnop Dao, Capiz. Thank you guys sa mga nagadao, sa taga-tao ha. Mga nagatutok diri sa aton nga pagpakalagan. Alright, 19 minutos na kaligad sa takna nga alas 5. Sa detalye na sa ton, sili nga mga balita, mga katropa. Sa aton sini nga mga balitang nasyonal, naglabot na gani mga katropa sa 76 ang napatay sa nasunog nga MV June Star or Aster sa kadagatan sang Coron, Palawan. Magluwas diri may bangkay man sang iban nga mga kasapatan. Oh, nga na-recover suno diri sa Philippine Coast Guard. Ang dugang 41 nga mga bangkay nga na-recover ang ginkarga na sa BRP or BRP Cape Inganyo MRB 4411 eh. Suno naman sa kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Nuimi Kayabyab. Samtang nagapadayon ang recovery operation sa 3C pagkid ka mga nabilin. Nga nagapabilin mga katropa nga missing nga sakay sa nasambit nga barko. Samtang ang numero nga mga nakaluwas ang nagapabilin pagid sa 43 mga katropa. Kamera sa ang kabugusan nga 132 tanan. Ka mga pasahero, tumuman ang mga crossing MV June na Aster mga katropa. Sa gini ang nagabiyahe sa Coron, Palawan. Gaga dito ha, masubo-subo nga balita. Okay ba nasunog ang ila sini nga barko? Gaga naubon. Para so may pila ka mga casualties. Gag pila man ka mga ginbawian gid sa ila sini nga mga hulam nga kinabuhi. Labinigid ining kwantanan ho, 76 ka mga kabuhi gid ang nadula. 13 pagid ang nagapabilin nga missing. Samtang 43 ang nakaluwas. Mataas gyapon ang numero sa missing kagang sang napatay kaysa sa mga nakasalbar. Pero mayo lang kay kalabanan sa mga ano gid ang na recover nila sini nga bangkay. Okay, ina man ang libog pa sa pamilya. Exciting Filipinas. Sa dugang na tondiri nga balita. Speaking sa ton sining nga tiyo ho or lolo na ni siguro kay man senior citizen na pero masamok gapon gili ko no sa kwan. Update mga katropa sa kay House Speaker, Ana House Speaker Martin Romualdez. Sa diin nagmando ang Sandigan Bayan 3rd Division Ang iga transfer si former House Speaker Martin Romualdez, mga katropa, sa Philippine General Hospital o kung PGH. Agad nga ipadalom sa independent evaluation ang iya medical condition kahapon nga adlaw. Hambal ganito sang doktor niya pala, estimated 4 to 6 weeks pa kuno pwede transfer ang si House Speaker Martin Romualdez. Okay, para maobserbaran gid maayo. So nga ton sining PGH. Kag sa presuhan niya to yaka mga katropa. Preparado na to pero dumala hotel. Ha? Kay man na isa lang sa di aircon. Sa krami bala kaya pagka-transferan niya to nami sina iya kung para ma-serve ang justice ang fair ha nami ni Kwan i-plaster sa to sa mga priso nga nag-siksikan na ibla o hayop na yan. May bulan nga ni mga katropa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez ang isa sa mga ginakabig nga amay-amay kasubong sa kay Saldico ginaligara nga mga main gito main actress sa pagpangurakot sa budget sa flood control project, mga katropa. Siguro hindi naman kasara niya administrasyon. Okay, nauna pa si Saldico kay si Martin Romualdez. Una pag ipapanaugan sa warrant of arrest. Eh damo nag-ambal yung mga netizen nga siyempre paka-isa katawo. Di ba? Hoping nga ma-serve ah. Hindi lang kami kontento sa ginatawag nga nga madakpan kag mapriso siya. Gusto namon mabatsagan niya kung ano na batsagan to sang kuno. Sa makuturan man aton yung mga priso nga nagasiksikanay na. Sa una, nagapanami sa kwarta. Gasinggit pa. Yay! Yay! Bago na muna sa una eh. Pero sa mga, doon ka na. So, ay, ang bot. Basta ibang dayo na lang be. Pamuyuan nyo ang madasig nga recovery sa balatian ko no. Balatian ko no ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Tanit sa mga kwan. For example sa mga abogado gina-disbar gani. Tanit sa mga doktor man o kwa alisinsya kung mga nagakwan gin. Nagabutang-butang balas ang sakit nga hindi malang gani kuan sila sining lawas. Grabe mo no mga komplikado na do ang mga sakit nga na kita to sa lawas ni kuan no. So una gani kung may i-claim San Glaen Matyag lakat siyempre kwarta to mo. Di ba? Hoping mga katropa nga masatisfied man nga ton siniman nga mga kauturan.
1: Exciting Filipinas.
0: Alright, sa dugaw na ton din nga balita. Ario, wala madayon ang arraignment ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. May kang tanan sa kaso sininga grip traits. Inibangod mga katropa nga nag-file ang BC Presidente sa Temporary Restraining Order o kung TRO sa Korte Suprema. Nibaluan gani mga katropa nga nagpadulong si Vice President Sara Duterte kag nagatubang sa mga supporters sini sa Quezon City Regional Trial Court sa tinalikdan nga Bernes nga adlaw. Rason nga nagtipon ang mga taga-suporta sini kadungan sa sining arraignment sa nga kaso nga grave threat sa aton sining BC Presidente. Las 5 sang aga sang umpisa nga nag-inabot ang mga supporters ni Duterte. Dala mga placards mga katropa kag mga banners

akong nahibaluan nga required ang or required sa lagi si Vice President Sara Duterte nga personal nga magatambong sa arraignment sa iya sining nga kaso man. Grabe mga supporters no. Ano ya ginilay ibaluon iya? Mabaluan nga ning tatlo ka counts ang grave threats. Ang ginapangatubang sa ngaton sining Vice Presidente. Bangod man siya sining pagpamahog sa online press conference nga nagtutok na siya sang or nag-contact rather sang mapatay suno diri sa kay President Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liza Ranita Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez in kaso nga may mapatay man siya suno diri mga katropa. Actually, hindi ni basta-basta nga pag pamahog man ang ginbuyan sa ngaton sini nga Vice Presidente. Isa ni sa mga rason. Aside sa mga pangatubang impeachment trial. May kagtana naman sa iya sining unconfidential fund or confidential fund. Nga nagalabot gani sa 125 million pesos. Ina sa sulod gid lamang sa isa ka bulan nga disbursement. Sa ngaton siniman nga presidente. Right, sarado ka na tanda rin balita. Nagdako mga katropa ang tsansa nga madakpan si Senator Ronald De La Rosa suno sa kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Apisar, wala na ni Rimulya gina-elaborate gid ang butang apang nagapasalig ini nga nagdako ang tsansa suno diri siya. Matanda nga ni mga katropa nga Mayo ang uli nga nakita si Senador natapos siya ang ginadagdagan sang warrant of arrest sa International Criminal Court kag ini ang gina-recognize ang Department of Justice. Bisan pa mga katropa ha, gig-recognize ang Department of Justice. Bisan pa nga hindi kita membro sang ICC, ha? Umalin pa sang tuig 2019. Di ba? Pero sa gihapon, ang atong sining Department of Justice ang gin-recognize ining warrant of arrest. Nagpamalibad naman si Secretary Rimulya sa pagambal kung sino ang posibleng nga nagaprotekta kay Senator De La Rosa. Bangod mga katropa maka jeopardies ini sa ila siniman nga operasyon. Samtang nagpamalibad man si Rimulya sa pagkomento angot sa numero sa mga armas nga gin-surrender sang kampo ni Senator De La Rosa. Amo sa gali armas no, pero actually na surrender na eh.
Still, ah, still. Or nagapabilin sa Gyapon nga wanted si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kaso nga crimes against humanity, mga katropa. Kaupod sila ni Kwan. Same case sila ni Anay President. Rodrigo Roa Duterte, mga kabiyanan. Nga sa karon nagapabilin to sa dahig. Alright, mga katropa, ang mga balitang nasyonal nga inyo nabatian ang builogid nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, meron sa high potency sa 100% natural herbal extract gikan sa mangustin, malunggay ang palaya, garlic kag spirulina, nga makabuligid agod nga mapaayo kag mapakusog ang aton sininga resistensya. Imo man ini sa natural herbal ingredients, gani wala gid siyang side effects. Safe sa ikayong lawas kag ini mang puno man sa benepisyo nga makabulig agod nga mapabasko kag aton sininga immune system. Ang Santon Plus Gold sa kapsula nga immunity boosters, powerful antioxidant, nag-improve sa digestive health, nag-suporta sa blood sugar control, nagapanubos ang cholesterol, nagadetoxifies kay nagapantinlo sa aton sininga kalawasan. Nagapaganahagan man sa hypertension. Nagabulig prevent sa cancer. Nagaimprove sa heart health kag nagabulig prevent sa mental decline. Santon Plus Gold, mga katropa, ang sarang yun yung mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Malabinig sa aton sining leading drugstore nationwide. Kag pinagi naman sa Shopee kag TikTok Shop.

0: Always gid ko dire ka advice sa dalawa ko nga pamangkin na education ay importante te sa tanan bisan tartar ang iloy ninyo manami pa. Sala gid oh. Kay Ma'am Sinalin na pinikito tabi gid good morning. Sa kay Sir Celito Rimundo Arsenio. Good morning katrapa ng Mersa. Taot sa nagpamati si mo programa labi na gid sa pamilya Arsenio. Arimondo Apuyo, kahit sa tanan nga nagapamati sa imong programa, nagapangapi. Or mangapi kita, nagapamati kami diri sa Barangay Bilibili, Sitio Patima, Roja City. Thank you! Good morning, all katropa friends. God bless everyone from Sinalin. Ang Pasko ako katropa ng Mer, don't forget Gcash ko, bilabol maloy. Ay, mahal. Pareho-pareho tayo nagka-problema sa gatas. Tropa yung meron daw wala naman nag-program si Michael Dinostain Uslay kung Sunday. Si katropang Mike nagkwa na. Sumakabilang. Sumakabilang stasyon. Gipili ni katropang Mike kung siguro nabalaan niya nga much better para siya. Hey, Sir Solomon Antonio, good morning ha. Nagdako ang tsansa nga nadakpan pero mas dako pag yun ang tsansa nga hindi siya madakpan kay tungod ginwaragwag na naman sang mga panpan. So, tama agad katropang Jace. Naghatag pahen kung balaan kay balaan ako nila kung sino kuno ang nagaprotektar. Ginawa gani katago sila sini nga mga intelligence operative. No? Pero sila iya ginawa man nga pinabugal. Tandaan niyo to si Saldico. Si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ambal man sa Malacanang. Na-hold na to. Nadakpa na. Huli pero hindi kulong. Ayop na yan. Ano naman ni Ambal? Sa nikaroon ni Secretary Claire Castro? Sa sining kwan man? Galing una to nagambal siya nga si Secretary Remulla kuno may kagulingon man niya nga ahensya. Pinabuhang lang ambal. Huwag ka mga kasugot dyan. Ay, ambot na lamang. Alright, sa mga balitang international. Masubra mga katropa or naglabot na sa 1,002 ang napatay kag masubra naman sa 187,000 ang mga kabataan nga nagabalatian sa pinakadako nga outbreak sa measles o kontigda sa bahin sa Bangladesh. Biasi sa U.S. Centers of Disease Control and Prevention o kon CDC, na-record sa Bangladesh ang pinakamataas nga kaso sa paglaptas ang tigdas sa bilog iyang kalibutan. Nagsugod sunod diri ang krisis bangod sa kakulang sa bakuna, tugas ang pagbag-o sa nga pulisiya kag political war sa tuig 2024 tubtog tuig 2025. Patandaan gani nga 18 milyon ka mga kabataan ang nabakunahan sa Bangladesh sa bulan sa Abril subong tuig. Apang ginabanta sa 4 pa ka milyon ang wala na labot sa emergency vaccination drive. Magliwas sa tigdas mga katropa, problema man sa Bangladesh ang nagataas nga kaso sa dengue. Wala untat nga ang ginamanihong vaccination drive sa mga health officials. Ilabi niya sa pagpangita sa mga kabataan nga tub-tub sa karon. Wala pa yung mabakunahan kontra tigdas. Masubo-subo to sa bahin sa Bangladesh, no? Mabaki mo na 100 or 1,002 ka mga nagkalamatay ng mga kabataan. Samtang sa ato, 187,000 naman ang mga nagpabilin na may balatian. Ang tigdas. Apisar nga grabe man ang ilan sining kumpanya ining vaccination drive. Pero sige hapon may nagpabilin sunod diri sa record nga more or less 4 million pagid ka mga kabataan ang wala mabakunahan. Maswerte lang kita diri sa pungsod Pilipinas. Wala magid sa mga dalagkuan gid nga mga na record. Nga may mga nagkalamatay. Kag subong man diri sa aton sa probinsya sa Capiz. O gano nga ton sino yung mga kuturan ng mga health workers, so ay nga padayon gid nga nagaingyan nyo nga magpabakuna sa ginapatigayon nga vaccination drive. O good nga malikawan eh mga subong sino yung mga balatian. More especially sa mga ginapatigayon nga vaccination drive ining measles con or kagarbilya. Measles kagarbilya mga katropa. Agad nga maproteksyonan man ang aton sini nga mga kabataan. So, cooperate lang ha. Cooperation lang ang kinanglanggit sa aton sini nga mga health workers. Nagikan man yan sa mga ginikanan, sa mga guardian, sa mga kabataan. Agod nga malabot man nilang ila sini nga kuta. Nga mangin 98 to 100% nga mabakunahan ng aton sini nga mga kabataan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa aton sining showbiz news mga katropa. Aliwat naman nga ginaistoryahan si Vice Ganda. Matapos gani nga nagkalhat naman no. Or naglaptang iya sining mga laragway alin sa Preview Bowl 2026. So din mga katropa ha. Nga madiparahan gid ang iya sining itsura sa isa ka interview. Nga kuha mga katropa sa kamera malapit mismo. Ining angulo sa kamera sa itsura ni Vice Ganda. Bangod sini. Pila ka mga netizen sa nga naghatag sa nga ila sini nga tagsa-tagsa ka mga komento. Angot siya sini nga itsura mga katropa. Samtang may ara naman sa mga pumuna sa ano ni sa mga naghatag sa mga negatibo nga komento kag sa pagtiyaw-tiyaw bala. Sa mga gakahitabo. Okay, balman may baluan yung mga katropa. Si Vice Ganda sunod dire kuan ang siya sini nga mga pictures sa Instagram kag Facebook. Ga kinta bang niya sini nga itsura. Mala porcelana do naka clear skin siya. Pero sa sini nga Preview Bowl 2026. Ay, nakita iya si Vice Ganda. Sandig sa kuha sa nga kamera. Nga kulubot-kulubot ang iya sining itsura. No, nagpangidaron sang 72 ang itsura ni Vice Ganda. Sano ganit rin sa iban ng mga netizen. Nagambal sila nga daw lain gid kuno ang itsura kumpara sa glamour nga mga puto ni Vice Ganda online. Subuman hindi man sunod diri kay Vice Ganda bago ang mga subong sini nga mga pagbatikos. Ini man ang gipahayag niya sa programa nga Showtime. Sa kagya gipakita niya ni ang iya sini nga pagka hindi apektado bala sa mga negatibo nga mga komento kag mga mabatian niya sini. Wala siya suno diri sa ang labot iya sa mga buzzers. Sapya kabahin sa wala kag tuong batikos kay Vice Ganda ay padayon magyapon ang mga publiko nga nagatutok siya sini nga mga ganapo. Ay subuman na piyansa, kumpiyansa man ang ining artista nga magapadayon niya sa gyapon sa pagubra sa mga comedy mga katropa. Nakapasadya sa ton sini nga makuturan na. Sa ton diri nga balitang sports

Are mga katropa, si Ira Villegas kag Albert Ian de Los Santos. Napilaan bilang flag bearer sa national team sa 28th ASEAN game. Sandaya amuning si Olympic boxing bronze medalist ha? Si Ira Villegas kag welter fighter. Or will lifter gali nga si Albert Ian de Los Santos. Kaya presentar sa Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino nga duha ka man nga flag bearers kadungan ang ginapatigayon nga sign of ceremony sa Rizal Memorial Coliseum mga katropa. Tanda nga nga nagdaog si Villegas ang bronze medal sa 2024 Paris Olympic kag silver medal naman sa 2025 Southeast ASEAN Games. Samtang si De Los Santos naman ang nagdaog sa gold medal sa IWF Junior World Championship kag ASEAN Junior Championship kag silver medal sa SEA Games. Pati ngayon naman ang SEA Games mga katropa sa September 19, October 4 sa bahay ni Maniya sa Nagoya, Japan.

na ito mga katropa. Sige tayo 4 minutos na nakaligan sa tak ng alas 5. Alang-ala na gitsa nga ito. Sinay nga tiyempo mga katropa. Ang iba na lang mga balita nga wala na ito na tagaan sa pagtamod. Okay, batayan na lang sa pila ka mga news in public affairs program sa 106.5X sa FM Rojas. Atis kita na yung magtako mga katropa. Basakon tayo na yung mga birthday greetings. So, nagikan sa ito. Sinay nga mga katropa nga nagpadala online. Sa kay Ma'am Lisa Digala, happy birthday, katropang Joven. Ma'am Crystal Joy Libardo. Kay Sir Solomon, happy birthday kay Sir Joven Anisco. Nagatutok sa kuno, samta nagatirik-tirik sa banwa sa Bodvedra. Happy birthday, Big Boss, ang XFM Rojas 106.5. Guwapo kang handsome, Mr. Joven Anisco. Happy birthday, SM. Wishes ko good health and continue your service sa paghatag sa labing importante ng informasyon. Sa bilog ng mga katawan, sa bilog ng probinsya man sa Capiz. Kay Ma'am Sinalin, Finiquito Tabigi, greet ko lang. Happy birthday today. SM Sir Joven Anisco, stay good, health, more birthdays to come, and enjoy your special day. God bless you more. Alright, Samon, sining ang station manager sa kay katropang Joven Anisco, happy, happy birthday.

0: Alright, once again, happy birthday sa kay Sir Joven Anispo. Busog naman kami si Nick. Alright mga katropa, oras na ito na lang 5:57 na sa aga. Kulang-kulang na ginangaton si Ring Tiempo. Wala nagkikita oras mga katropa. Masunod nga programa ang Express Balita. Ganyan mga katropa, tutukan ha. Dari mga po sa ton sini nga pagpangalagad sa 106.5XFM Rojasa. Once again mga katropa, happy birthday kay katropa yung Joven Anispo from Maria Gavilla Bermeo. Madamugin nga salamat sa pag-upon sa ton sini nga Domingong edisyon sa nga palatuntunan Express or Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kahupon nato sa technical side si katropa yung Jason Anonoy. Mga katropa, ako naman ang inyo siningalaga din inyo talos nga angkorman. Ako si katropa yung Elmer Derecho Estimar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya ang platunta ng Exciting Pilipinas sa 106.5 XFM Roja City Capiz, ang katropa mo! Exciting!
2: XFM.
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
9: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients.

0: Vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved, mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sa Sister Pain. Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala! Ka-excite!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na. Paltuhutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas kag Bugos nga Pilipinas, alas 4 na sa aga. Ang ining oras ang dala naman sa kaluwan sang Imluwilir, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita.
0: Mayong aga mano ang yung aga surat sa Roas, probinsya sa Capiz. Mga katropa, nagapangalagad na ang programa ng Express Balita. Adlaw kita ron sa Domingo, pitya 13 na sa bulan sa Setyembre 2026. Kagkaroon linto na kita sa tonsining mga headlines. Headlines. Sa mga balitang lokal. Lalaki nga wanted sa kaso nga pagpangimulos sa Marikina City na dakpan sa siyudad sang Rojas.
2: Drivers ang tricycle, pilason matapos nga mabungoan sa SUV sa Barangay 4, Sining Siyudad.
0: Si PPO nakadakop sang 12 ka mga wanted person sa sulod sang isa kasimanag nga operasyon sa probinsya sang Capiz.
2: LGU Hamindan nakasulod sa national finalist sa 2026 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities.
0: Headlines. Sa katapusan ng balitang lokal, Kapelco, ginkalipay ang mandato sa ERC ng ipatuman ang price cap sa Visayas. Headlines. Sa ito naman sini nga mga balitang international.
1: Balita sa international.
0: Or sa balitang national.
1: Balita sa national.
0: Secretary Remulla nagbalos sa pahayag ni Duterte angot sa drama.
1: Headlines.
2: Blood pressure ni Romualdez naglabot sa 170 over 110. Sura sa cardiologist.
1: Headlines.
0: Sa mga balitang international,
1: balita sa international.
0: Halos 100 ka mga barko gimbuligan sa US para sa rerouting sa Strait of Hormuz.
1: Headlines.
2: Sa balita sa entertainment, Viva Hot Babes magapatagayon sang reunion concert sa maabot nga bulan sang Oktobre.
1: Headlines.
0: Sa balita sa nga sports, Pacquiao gin kayo na ang sambuha sa kay Shakur Stevenson antes matapos ang tuig.
1: Headlines.
2: Sa health news naman, paghibi sang duha tubtub apat ka beses sa isa ka semana may binipisyo sa ikaing lawas suno sa mga health experts.
1: Headlines.
0: Sa balita naman sa patag sa negosyo, PBBM nangako sa mapag-on nga suporta sa mga investors sa Luzon sa Economic Corridor Forum.
1: Headlines.
0: Oras sa 106.5 XFM Rojas kag Bugos nga Pilipinas, alas 6:08 na sa aga. Nagsakaroon sa detalye na sa aton sininga mga balita. Kau po ninyo sininga mga newscaster. Ako si Katropang Elmer Istimar.
2: Kag ako naman si Katropang Joy Banagudos.
0: Sa aton sininga mga balitang lokal. Arestado ang isa kalalaki nga ginakabig bilang top 5 most wanted person sa Marikina City matapos ang inserbiyan sang warrant of arrest sa San Roque Street, Barangay 8, Rojas City. Tak na alas 11:55 sa aga sa nga September 10, subong nga tuig. Ginkilala ang akusado sa kay alias Tuto Mike. 35 anyos kang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Bilao sa Pian, Capiz. Natigayon nga nadakpan si alias Tuto Pinagi sa ginhupong apersa sa personnel sa District Mobile Force Battalion, Eastern Police District, kag Capiz PPO. Sa gaom sa warrant of arrest ang gin-issue ng Honorable Donat Chair De La Cruz, presiding judge sa Regional Trial Court Branch sa 168 Marikina City, napitsyan sa Agosto 27 subong nga tuiga. Samtang wala sang piyansa, ginrekomendar ang korte para sa temporaryo sininga kailwayan sa kaso nga pagpahimulos sa nasambit nga akusado. Sa karon nagapabilin sa Roja City PNP ang akusado kag natalana nga turnover sa Court of Origin.
2: Sa tapaduga nga balita lokal, pilason ang driver sang tricycle matapos nga mabungguan sang isa ka SUV sa Legazpi Street corner P. Gomez Street, Barangay 4 sa ning siyudad, tak na 7:50 sang aga sang tinalikdan nga Setyembre 10, 2026. Ginkilala ang driver sang tricycle kay alias Ariston, 57 anyos, samtang ang driver naman sang SUV ang ginkilala kay alias Lat, 51 anyos, kaglunsay mga residente sa Barangay Dayaw, Roja City. Sandig sa investigasyon sa Roja City PNP, ginapahayag samtang ginasubay ni Ariston ang dalanon sakay sa tricycle nga TMX155 nagikan sa Rizal Street kagpadulong kontani sa Gomez Street. Apang pagabot sa lugar, tuyo sini nga magliko padulong sa Legazpi Ilaya. Sang ginapahayag aksidente ini nga nabungguan sa isa ka Suzuki Celerio hatchback nga ginamaneho naman ni alias Lat, rason nga nagangkon sang pila sa ulo kaglawas ang among nga biktima. Madasig naman nga ginpadanga sa St. Anthony Hospital ang biktima para madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Bangon sa natabo, guba ang headlights ng salakyan, samtang gupi naman ang tangki sang tricycle. Sa payak nga bahay, nagpromesa naman ang driver sang salakyan nga magabulig sa pagpabulong sang biktima.
1: Balitang bukan, balitang sangkan.
0: Sa dugang nga balitang lokal, nagdangat sa 12 ka mga wanted person ang na-record nga nagkaladakpan sa Capiz Police Provincial Office. Sa sulod gilamay sa isa ka semana ng operasyon sa mga kapulisan humalin Agosto 31 tubtob Setyembre 6 subong nga tuig. Sandig sa datos na nagikan sa Capiz PPO Weekly Accomplishment Report, sa ka mga naresto ang ginakabig most wanted person, samtang 11 naman sa mga naresto ginakabig nga other wanted person. Palakip sa nadakpan ng 4 sa 2 ka mga operasyon nga nagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya nagdangat naman sa 6.6 gramos sa illegal nga droga nga mayara sa standard drug price nga 40,976 pesos ang nagkumpiskar sa mga kapulisan. Kalakip sa nadakpan ang 4 sa 2 pagin ka mga or samtang 5 naman ang ka mga individual. Ikan sa 3 ka mga operasyon ang nadakpan sa pagbaylar sa Republic Act 10591 o kung Law on Firearms and Ammunition Regulation Act, kag 3 ka mga armas lutang ang narecover. 17 naman ka armas lutang, kag 5 ka mga eksklusibo ang insurrender sa mga otoridad. Ebaluan gani nga iniman ang kabahin sa proyekto sa Capiz PPO ang Capiz Tawhayan, kag ang mas ginpasangkad nga kampanya sa mga kapulisan ang tukang kontra armas lutang o kontikal. Agad nga mapabili ng kalinong gagatawa sa siyudad kabilog na probinsya sa Capiz. Dugang panganadakpan ang siyam tanan ka mga tripulante gikan sa 3 ka mga operasyon ng mga nagbayolar sa ilegal nga pagpangisda sa diin nagdangat tanan sa 853,700 pesos nga balor sa sakayang pangdagat kag mga kagamitan ng mga nakumpiskar sa mga otoridad, partikular ang bantay dagat sa bilog nga probinsya sa Capiz.
1: Express Balita, Balita Sukana, Balita Sanita.
2: Sa tapaduga nga balita lokal, nakasulod bilang national finalist ang Banawas sang Hamindan Capiz sa 2026 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities sa First to Third Class Municipalities category sang Council for the Welfare of Children. Ang mga pagkilala ang nagahatag sang bagong milestone sa Banawa bilang nagaisahanon sa Region 6 nga nakasulod sa nasambit nga kategorya. Nagapakita lamang ini sa padayong atikang sang LGU Hamindan Hamindan sa pagpatuman sa mga programa kag serbisyo para sa proteksyon, kaayuhan kag pag-uswag sa mga kabataan. Dugang pa, isa man ini ka indikasyon nga may ginahimo ang lokal nga panguluhan agud mas mangin child-friendly, child-centered kag inclusive ang banwa. Pinaagi man sini ginapasiguro nga ang kabataan ang may lugar sa mga programa kag desisyon nga direkta nga nag-apekto sa mga ini sa palaabuton.
0: Express Balita. Sa katapusan nga balitang lokal, ginkalipay sa Capiz Electric Cooperative Incorporated o kon Capilco, mandato sa Energy Regulatory Commission o kon ERC, nga ipatuman ang regional price cap sa kuryente sa wholesale electricity spot market agad nga mapanubo ang pagsuluktan sa kuryente sa bilog nga Visayas. Nagapasalamat sa karon ang Capilco matapos nga pila ka bulan man nga obserbaran sa ERC nga sobra-sobra ang pagpanukod sa Independent Electricity Market of the Philippines o kon IMAP sa energy distributors sa Visayas kag Mindanao apisar nga manipis ang supply sang kuryente. Sandig sa datos sa ginrepresentar sa ERC, ang average August electricity price ang dapat yaragid lamang sa 8.470 centavos per megawatt hour. Apang ang ginasukot karon sa distributor ang nagalabot na sa 18.590. Kabagdanan nga nabudlayan man ang Capilco bangod nag-triple man ang ilabalaydran sa IMAP. Sa pagpagigangot sa XFM Rojas sa ka-Engineer Edgar Diaz, General Manager sa Capilco, ginakabig nila karon nga welcoming development para sa ilang sektor ang nasambit man nga mandato sa ERC. Apang ginalauman ang refund ang hindi mobserbaran sa Capilco sa subong nga billing. Suno sa kay General Manager Diaz sa masunod pa ini nga billing iga-implementar bangod na kabiling ng ahensya sa September 7. Tungod sa September 10 lamang nagagawa ang nasambit nga mandato sang ERC. Duga pa sining pagahulton sang Capilco ang pag-recalculate sang power bills sang IMAP para sa bulan naman sang Agosto. Ang tandaan nga ginmando sang ERC ang secondary price cap sa WIMS. Kagi-compute, kagi-apply na ang separado kada rehiyon, kalakip ang Visayas kag Mindanao. Sa baylo nga isa ka National Combined Application. Ang katuyan siniya mo ang matap na ang malalang price spikes sa isa ka rehiyon nga makaapekto sa iban nga rehiyon. Kaya sa karon hindi pa ni makahatag sa ang pahayag ang hensya kung plagid bala ang balayran kag-i-refund sa bill sa Agosto sa mga konsumidor.
2: Mga katropa, mga balita lokal ninyo na batian ang builog agraduloong sang Zantone Vitamin C. Ang Zantone Vitamin C ang sakanan acidic o kon alkaline-based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog o kon mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Express Balita. Sa mga balitang nasyonal, liwat nga ginsabat ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang payag ni Vice President Sara Duterte sining sang Bernis ang September 11. Angot sa drama. Unang nga ipayag ni Remulla ang luyag lamang ni Duterte sang drama sa nagahinyo ini nga pusasan siya kag kuhaan sang picture nga yara sa sulod sang presuhan antes ini nga magpiyansa sa iya kaso nga grave threats. Sa gipamangkot naman ang ngot diri, ipayag ni Duterte nga ang matuod nga drama among pag-aresto kay anay House Speaker Martin Romualdez. Nagbalos naman si Remulla kay Duterte paagi sa pagsiling nga dapat mag-focus ang Vice Presidente sa mas importante nga issue. Sa matuod nga kinabuhi ka nga isang ginapangatubang sining impeachment case. Sano sa kay Remulla nga ginahimo lamang niya ang iya sining nga trabaho nga naghahambal or kag maghambal sang kamatuoran na.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
2: Sa ato katapusan nga balita nasyonal, nagdangat sa 170/110 ang blood pressure ni Ani House Speaker Martin Romualdez. Sunod sa iya attending cardiologist nga si Dr. Rodisi sa Cardinal Santos Medical Center. Santos again patigay nga monitoring sang tinalikdan nga Webes Setyembre 10 sa tunga sa 5 tubtob alas 6 sang hapon. Sunod sa doktor, ginpainom si Romualdez ang sleeping pill agud nga magnubo ang blood pressure sini kag gindugangan pang tableta nga ginreseta. Mga katropa, mga balita nasyonal, ngayon yung nabatian ng builog agradulong sa Xanthan Plus Gold. Ang Xanthan Plus Gold, may aras ang high potency sa 100% natural herbal extract. Nagikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, at spirulina, nga makabulig agad nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita nga international, naglabot sa 96 ka mga commercial ships ang nabuligan sa US Central Command o CENTCOM nga magbaylos sa ila sini nga ruta. Ang nasambit nga tikang ang bangod sa padayon nga pag-atake sa Iran sa mga nagalabay sa Strait of Hormuz. Kalakip yan sa ginbuligan nila ang masobra 50 ka mga barko para sa humanitarian aid. Ang baluan nga ginaresto sa Iran ang dako nga bahin sa Strait of Hormuz kag ginapuntariya ang mga barko nga nagaagay sa amuman nga lugar. Madumduman nga makapila ka beses nga gintarget sa Iran ang mga nagalabay nga barko sa nasambit nga lugar. Mga katropa, ang balitang internasyonal ngayon na batian ang builog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga eye protection, ang suplemento. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ay merasang lutein nga may pinasahi nga kombinasyon sa nga phytonutrients nga popular nga ginagamit agod nga proteksyonan ang aton nga mga mata. Batok sa paggaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka man nga komplikasyon.
1: Showbiz Balita.
2: Kaga sa atin ang balita sa patagsag entertainment, mga katropa na talana nga mag-reunite para sa isa ka-concert ang Viva Hot Babes sa New Frontier Theater sa maabot ng Oktobre 23. Inaging kumpirmer mismo nanday Andrea Del Rosario, Maui Taylor, kag Katia Santos. Sa nagligag nga, or sa nagligag, ginpahayag ni Katia nga wala sang matabo nga reunion sa grupo nga nagpasikat sa mga kantang Bulaklak kag Kikay sa early 2000s. Sa ila, ginistorya sila ni Vic Del Rosario gininganyo nga dayon na ang ilang concert. Ilabi na nga madamo na nag-comeback ng mga grupo. Ginpakigbahin man sa mga ini nga ginimbitar sila sang Sex Bomb bilang guest sa Get Out Reunion Concert apang hindi magsanto ang ilang mga schedule bilang grupo. Luyag man nilang imbitaron ang Sex Bomb sa Bulaklak Reunion Concert. Magluwas kanday Andrea, Maui kag Katia. Ang iban pa nga mga original Viva Hot Babes members amusanday Gwen Garcia, Jen Rosendahl, Sherry Bautista, Miles Hernandez, Christine Jaca, kag Hazel Cabrera. Matandaan nga nag-debut ang grupo ng Viva Hot Babes sa Tuig 2003. Mga katropa, ang balita sa entertainment, ang builog agradulong sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, ang mayara sa Glotacogic, kag Virgin Coconut Oil, kon VCO, nga nagabulig, agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kon pagtigunang sa ngatong nga cellula sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngatong nga supat. Gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap, iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure, light, and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.

0: Balita. Express Balita.
1: Sa aton sining balitang sport, yara sa advanced talks na ang kampo ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao. Para sa isang potensyal nga sambuha antes matapos ang tuig. 2026 batok sa undefeated nga 4th Division World Champion nga si Shakur Stevenson. Nagdesisyon ang kampo ni Pacquiao nga mangita sa isang kontra subong nga tuig. Matapos nga ginpaisol kag ginreschedule sa Enero 2027 ang iyang ginalauman nga rematch batok sa kay Floyd Mayweather Jr. Sunod sa MP Promotions, ginatunan pa sa duha ka mga kampo ang detalye sa posibleng bakbakan. Lakip na ang insakto kag kabugaton sa pag-aawayan sining duha ka mga buksingero. Si Stevenson mga katropa sa karon ang nagapanag-iya sa WBO kag the ring title sa junior welterweight class. Kag kilalaman nga sa iya sining kadasig ang slick footwork kag mapag-on nga depensa sa sulod sang ring. Apisar nga wala pa sang formal nga kontrata nga napirmahan, nagalaom ang mga fans nga madayon ang makasaysayan nga bakbakan antes magtako pa man ang ining tuig.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, ang balitang sports nga inyo nabatihan ang builog nga ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men ang meras ang maka kag Klabo Waska Herbal Extract nga popular gid sa South America nga nagapabagsik, nagapakusog sa enerhiya kay nagapataas ang libido level sa aton sini nga lawas.
0: Express Balita. Express Balita. XFM. Help.
2: Kaga sa atin na berita sa ikaing lawas mga katropa, ang paghibi ang wala nagpakita sa kahuyang. Sunod sa mga health experts, ang pagpagawas ng luha ang mahimo mangin isa kahimsog nga paagi. Agad marilis ang emotional nga tension kag maproseso ang mabudlay ng mga ginabatsyag. Ilabi na ako ng isa katawa nag-experiensya sa stress, kasubo o kung sobrang emosyon. Para sa iban, ang paghibi ang mahimo man makahatag sa kalinong kag pagpakalma sa ginabatsyag. Apang kun masami na gid ang paghibi mga katropa, padayon ang pagbatsyag sang kasubukon may kabudlay sa paghimo sang adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Ginarekomendar nga magpakonsulta sa mental health professional para sa nagakaigo nga suporta kag bulig. Mga katropa, ang health news ganyan nabatian ang builog agradulong sang Zantong Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sang Zantong Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyana. Ang Zantong Gold Herbal Tea ang himo sa malanggay, turmeric, kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginpatamis manilis ang stevia nga nakitan sa pagtulunan sa mga eksperto nga balanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton lawas. Gani wala kabalakan ang mga katropa nga nagasupreher sa ang diabetes. Mayari maninis ang xanthones nga sa ka-antioxidant nagikan sa prutas nga mangostina. Ganing kakasama nga toxic kagiklan sa ngatong lawas piragi sa pag-inom sa Zantong Gold Herbal Tea.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Para naman sa balita sa patag sa negosyo, ginganyat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga foreign investors nga dalon sa Pilipinas ang ilang investments kag pila ka mga ikasarang. Sa Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, ginsiling sa nga presidente nga bukas ang pungsod sa long-term partnership sa mga negosyo. Ginsiguro ni Marcos nga masaligan ang mga investor or masaligan sa mga investor ang mapag-on nga suporta sa gobyerno kag isa ka maayong environment para sa ila sini nga negosyo. Ginatagan pagtamod ni sa nga presidente nga ang Pilipinas hindi lamang isa ka merkado kundi isa man ka masaligan nga kaupod sa pagpadako sa ila sini nga puhunan. Kadungan sini tuyo sa gobyerno nga makatuga sa nga dugang nga trabaho, subuman oportunidad para sa mga Pilipino paagi sa pagsulod sa bag-o nga mga investments.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 62 pesos and 68 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 49 pesos and 32 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 97 centavos. Euro, may baylo nga 72 pesos and 61 centavos. Kag, ang Saudi Riyal, ang may baylo nga 16 pesos and 65 centavos.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update, ang builog agradulong sang Zantung Gold or Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant ka nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantung Gold Coffee Mix sa may araman sa natural and calming herbal ingredients kapareho sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kon maguso kag premium coffee nga puro sang health benefits, perfect blend, agad ma-refreshing energy, nagasuporta sa ikaing lawas, kag nagahatag sa natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantung Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Express Balita.

0: Mga katropa, kamo ito ang mga natipon nga balita subong nga adlaw sa Domingo, September 13, 2026. Kag ang mga balita nga builog nga ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Ngesto Hall Incorporated, ang Xanthon Plus Gold,
1: Xanthon Vitamin C,
0: Xanthon Plus Coffee Mix,
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Xanthon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Xanthon Gold Herbal Tea,
1: Xanthon Gold Coffee Mix,
0: Cease the Pain,
1: Xanthon Plus Herbal Oil,
0: Xanthon Plus Herbal Soap,
1: kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Mga produkto, mga katropa sa Ngesto Hall Incorporated nga sarang mabakal sa mga suki nga mga butika sa inyong lugar. Kag pwede man ma-add to cart pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok siya. Alright, sa aton sining mga kauturan nga managatutok, nagupod sa aton sining pagpangalagad sa Express Balita. Madamo gid nga salamat kag sa mga nagpadala sa ila sining mga mensahe sa kadlawan ni katropa niya Joven Anis Codri sa aton sining nga pagpangalagad sa Express Balita. Labi na gid sa kay Ernesto Alvarez, Jacqueline Bonsalan Osorio, sa kay Ria Loyola Malapitan, kay Rupa Orly, kay Sir Eric Bering, Dorothy Oliveros Padro Gani, Rex Dita, Ma'am Sinalim Finiquito Tabigi, kag Maria Gabia Libardo, Sir Solomon Antonio, kay Lisa Digala, kay Musok Bering, kay Ma'am Sinalim Finiquito Tabigi, kag Marilyn Fuliga Fines Fantilaga, Randy San Santisas, kag sa mga nagatutok sila sining tagsa-tagsa ka mga transistor right now. Sa katapusan mga katro, kami ang inyo sining mga tagbalita. Ako si katropang Elmer Istimar.
1: Kag ako naman si katropang Joy Banagudos.
0: Kag ini ang
2: Express Balita.
3: XFM.
4: Yes, to hell.
5: The secrets of hell.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gid yan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay, kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
8: Xanthon Plus Gold.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Ambot lang kung paano nila takso na.
8: Xanthon Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Xanthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Xanthon Gold Capsule pinagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pa gid amoning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kunding iya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
5: The secrets of health.
6: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
6: Oo.
7: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
5: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
5: The secrets of health.
8: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sa to sini nga mga joints. So Santhol Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Santhol Plus Coffee Mix, ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sini nga brain.
5: The secrets of health.
4: Yes to health.
9: Hala, exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: Oras sa Pilipinas, sa alas 6:46 na sa aga kagangini nga oras. Ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago naman edisyon sang palatuntunan Bullseye.
0: Bullseye.
1: Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
0: Bullseye.
1: Nagapangalagad kita sa inyo karong adlaw sang Domingo, petsa 13 kita. Sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Ako po dyan karoon ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na,
0: Bullseye!
1: Aga na ni! Oh, labi na sa may mga trabaho pa sa subong adlaw. Oh, sa mga mag-opisina pa dira. Oh, sa mga mag-simba pa. Oh, and syempre, sa mga mag-negosyo kag mag-panindahan pa sa subong nga adlaw.
0: Bullseye!
1: Domingo na kita! Panibag-o naman nga semana, mga katropa. O gani ha, suguran tagid ning semana naton karon. Nga may arag isang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi.
2: Yahoo!
1: May mga yuhom sa aton yung mga nawong.
2: Wow!
1: O kagi palap, nagtagid always ang good vibes. O kaya siyempre, o dapat sa pagsugod sa semana, o think positive. Mga katropa. Think positive ya ha. Oh, hindi nga magpositive sa kung ano da.
2: Ayoy.
1: Wag ganon kapatid.
2: Ayoy.
1: Oh, wag mo nang dagdagan ang hirap ng buhay nyo.
2: Ayoy.
1: Oh, kundi dapat oh, maging maayos tayo. Alright?
2: Ayaw!
1: O, kaga siyempre sa subong na Domingo. Ato na ginatamyaw, kagina welcome. O, dali sa aton sini pala tuntunan. Ang aton sini nga mga katropa.
3: Good morning!
1: Nga nagatutok na sa aton yung pagpanglagad, pinagi naman sa 106.5 MHz. Nga lilisoan sang ila sini nga mga radio sa FM band.
2: Yeah!
1: O, kag sa mga nag-upod man sa aton yung pagpangalagad subong aga through our Facebook live. O, sa aton yung page, ang XFM Rojas 106.5.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O, kag siyempre sa subong gani nga Domingo mga katropa sa aton naman yung pagpangalagad. Magadulong naman kita sa inyo sa pila karon ka mga nagpangunang mga balita kag impormasyon. Dapat gini nyo may baluan, drigid lamang sa aton sini nga palatuntunan.
0: Bullseye!
1: O, gani, power share ng aton sini nga live sa subong aga, ha? O, share the live, share the live, share the live na mga katropa.
2: Yahoo!
1: Agon sa pagdulong naton sini mga balita kag impormasyon. Kaya aton gini ni mapaambit sa tanan-tanan nga mga kapisnon.
0: Bullseye!
1: O. And, syempre, sarang nyo makita malantaw sa aton nga YouTube channel. Pangitayo lang dira ang 106.5 XFM, Rojas City, Capiz.
0: Bullseye!
1: Oh, good morning, Anay Dao.
2: Yahoo!
1: Oh, sa aton sining mga katropa, nag-monitor na sa aton yung pagpangalagad sa mga ginikanan dira karon. Oh, nga nag-luto na sang pamahaw sa mga ginikanan dira karon nga nagahimos na kay magapadulong sa simbahan. Oh, and siyempre, sa mga ginikanan man dira nga himos man kay magapanindahan na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, magapanindahan na mga katropa. Oh, so gani ah, sa aton sining mga kabataan man da. Oh, mag-upod na sa mga ginikanan nyo kung masimba ka mo. Oh, kag maluwasin ah. ay buligyo da si nanay kag si tatay sa mga hilimoson sa sulod sang panimalay. Oh, hingalite yun ng init karon no. Oh, pwede ka mo na kapang laba. Pwede ka mo na kapang halay na kung nakapang laba na kamo kahapon.
2: Ayoy!
1: Oh, pwede man ka mo na maka ano da pulo panilhig na. Oh, or oh, mas mayo pagid. No? Pwede na kamo da maka bulig sa pagdigamo kung may pinanindahan na si nanay kag si tatay nyo.
2: Yahoo!
1: Oh, kaga syempre. Oh, ginatamyaw ta naman karon sang isa ka good morning.
0: Good morning.
1: Ang aton mga masako nga mga vendor sa magatuhay ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Oh, ilabi na gid diri sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center.
2: Yahoo!
1: Oh, dira sa mga katropa nato no. Nga masako na sa subong at ion. Oh, kay Sir Herminio Hikalde da sang Hikalde Meat Stand.
0: Good morning.
1: Oh, kay Ma'am Eileen Agdales kay Sir Antonio Bulido da sa mga kapihan sa meat section kag sa fish section.
0: Good morning.
1: Oh, syempre kinang Rias ng Green ha. Kaga kay Sir Wendell Delor dira sa may fish section.

0: Dara man sa may rilipan.
1: Good morning.
0: Okay, uwin da. Kenti bingbing kag yang kulod J da sa uwins ukay ukay.
1: Good morning.
0: Yahoo! Oh, sa mga amigo taman da. Oh, sa mga nagabaligya da relief nga sapatos, relief nga bayo sang bata.
2: Ayoy!
0: Oh, relief nga mga pantalon, ano pa, punda, short, pangtulog nga mga relief. Oh, mga branded na t-shirt or whatsoever da.
2: Yahoo!
0: Oh, may nga gagin sa inyo.
1: Good morning!
0: Kabay sa inyo, sininga pagpamaligyaon da sa subong adlaw, makabawi kag makaginansya kamo. Yahoo! Okay, di ba mo malang na ang ginalauman ta? Kao mga katropa, kung naganegosyo kita, makabawi sa kapital kag makaginansya.
1: Bullseye!
0: And syempre, good morning man.
1: Good morning!
0: Sa aton sining nga mga miguda nga mga driver, oh. Nabisan Domingo, nagabiyahe sa Gyapon.
2: Yahoo!
0: Mga driver sa jeep, ah. Kay Migo, ta Jonathan Felipe, Juan Putato. O, kaga siyempre kay Migo, taman Jojo Deroy.
1: Good morning!
0: O, kay Migo, kumanda Bragi Hangoro sa, ano na, sa Maldita.
2: Yahoo!
0: O, good morning, Damig.
1: Good morning!
2: Ayoy!
0: Regards lang ko daw sa mga amigo at ang mga driver. Ah.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: O, kaga siyempre, sa mga nagatutok magkaroon no, sa, ano ni, no, sa Hamulawon Panay. O, aga pa sila, ha. Kay Tay Moso, kay Sir Eric Birinda.
1: Good morning!
0: O, kay Tay Joel Bilyones, kay Jusel Barugo.
1: Good morning!
0: O, subong man kay Kapitan Michael Dolor, kay Ma'am Rosalie Borbon.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Kay Ma'am Lisa Digala sa Divino and Digala Family, good morning man.
1: Good morning!
0: O, siyempre, dira man sa kay Toto Joan Bilbes.
2: Yahoo!
0: Kag kay Nung Nonoy da, good morning sa inyo.
1: Good morning!
0: O, sa mga nagatutok man daw kay Toto Dolohiro, good morning to!
2: Ayaw!
0: O, nano, nani oras, tulog ka pa?
1: Good morning!
2: Ayaw!
0: Siyempre, oh, dara man sa may, ano ah, no, sa may ulutayan. Kay Migo ko da, Justin, Janjan, buhay dagat vlogs, abawan.
2: Ayaw!
0: Oh, diba, siyempre kinong Rio, aninang kake ng Grace man da ha. Oh, sa may punta, tulay da, good morning sa inyo.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Oh, kaga, siyempre, sa mga naga, napamatik karon sila mga radyo da, no? O, mayang aga, gida.
1: Good morning!
0: O, so, sa aton yung pagpangalagad sa subong na Domingo, o, tutukan nyo naman niya, kay sa dili madugay, check yaron ta connection tawid ka tropang Elmer Estimar.
2: Yahoo!
0: Okay man, o, sa, mga ano ni siguro, takna alas 5 gid sang magsugod, ining isa kadako karon nga sunog, mga katropa, dira sa may bahin sang barangay 8. O, nahibaloon ta pilagid ni ka mga kabalayan dira sa area ang nagkalasunog. O, mga katropa. Okay, based di sa ano ho, sa live ni katropang Elmer, nag-ano nagidman, no, na napalong ng kalayo. O, so pilagid ka mga panimalay. Anong tawag da sa area da may? Mga katropa. Unahon ka na nay siya siguro. Katropang Jason kay at least basi malabot yun da karon ng mga persons of authority naton para makakuha lang kita sa detalye regarding sini. No? Kay kasubo sa nadangatan sa mga utod da karon aga pa ginbulabog na sila sining isa ka dako nga sunog.
1: Bullseye.
0: Termi na lang ang sunog, no? Ay, sus.
2: Oh, no! Oh,
0: nga man nagkasunog ba ni? Oh, ano gidyabla ang, ano ni ho? Ang rason nga man na may sunog naman, oh? Mga katropa?
2: Oh, no!
0: Oh, isa na sa mga palaligban kung kaisa, no? Nga man may mga sunog, no? Okay, check one na flash report, ha? Nagikan sa patrol with the

0: tropang Elmer Estimar regarding gani sa sining nagluntad nga sunog.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Katropa Elmer, please come in.
2: Katropa ang saldi, direkta rin sa bahin sa barangay Otso, sa Rojas, where in sumungan ng aga, takla alasay sa kaina, nag-sugod ini or nagluntad ang kalayo, direya mismo mga katropa niya saldi, wherein sa tonsining nga information, sa tonsining nga na-interview, sa kay alias May, no, ginapayag di rin nga nakibot sila kay na alasay nga meron sa nagasinggitan nga pila ka mga residente diri sa likod sa nga bar nga iya sinima nga ginatrabahuan nga kung sabihin na manugpo huay na kuntani ini sila, no, kay man nagclosing na sila sa ila sininga bar o galing nga mutong nga nagasinggitan nakapuwag sila sininga pagpahuway sa dito na tukiban Petrofansal Day nga meron asan dako nga sunog nga nag-igwal na balang kalayo sa kilid sa porsyon sa ila sininga bar. Ibaluan na di Katropasal di, doon nating bar mo. Minsan mo to kayo na, ang bar diri sa nato nga porsyon, amo na yung bar nga terbias.
0: Oo, oh, sa piyak na kay sinuna, kay Tumboy?
2: Kimong.
0: Okay, Kimong.
2: Kimong.
0: Hmm.
2: Ang information ta diri, nagsugod ng kalayo sa bar mismo ni Imong, sa bar sang Imong, nga nagikan sa kwarto sa isa ka waitress. Nga kung sabihin mera, sa ginapayag nga naglupok, nga appliance katropang saldi. So, electrical wire. Ang initial diri nga ko sa sining sambitman nga kalayo. After sina, nagdaba-daba na nga ang kalayo. And nag-interview man tabi sa isa man kempleyado sa sining bar nga din nagsugod gina ang kalayo. Ay, suno diri siya, gintingwaan niya pang masyansan tubig. Ugaling, hindi nagidya mapan, hindi nagidya mapalong, gina lang. Kaya dako na katrabasal din mo, dahil ginaglapta. Kaya man ang body nga, sabi nila, human ini sa light material. Stay in
0: sila da, mga empleyado.
2: Stay in ini sila. Oo, oh, empleyado. Now, sa nakuha sa itong informasyon kay na, sa babae ito, nga gin-interview ta, sa piyak ko sa yung bar. Oh, pero amo na yung titulaway na nila. And then, mayroon isang report niya rin nga casualty katrabasal din. Ining isa ka 45 anyos, nga gikilala sa Kalia Set, nga taga Banwa, iya sang tapas. Amo ni ang natrap sa sulod. And then, ginapayag din nga nalagbunga na sang kalayo, sa likod nga porson siya siningalawas.
0: So, okay, dali lang gida, Katropa Elmer. Klaro, hunta, nay, damo ka pamangkot eh. Sa din gini nga lugar, Katropa Elmer?
2: Pero natin sa may barangay 8, Katropa Saldi.
0: Oh, sa pero barangay 8, ito, pero ano na dang tawag, sityo, ano na da?
2: Pali, amon ni nay, Katropa Saldi, sa to sinimotoran, sakop ni sa barangay 8, pero direct isa iya sa may Avenue Street, no?
0: Rojas Avenue.
2: Oh, sa kilid lang yun mismo sa Metrobank. Ato ang Metrobank. Metrobank. Tabok sila yung Metrobank. Ang jokes lang eh. Sa kilid sila yung Metrobank. Muna ang...
0: ang mga kinaladang abara. May sa kilid sa Metrobank. No, may kalanan. Inang lanis. Diba?
2: Oh, kalanan. Inang lanis. Kalanan sa aga. Inang imong. Kalanan sa gabi.
0: Oo.
2: Oh. Oo. Oh.
0: Oh. Ayun! Ma-punchline kapag ito.
3: Ayun!
0: Oh, dali lang mala. Oh. Lanis nga kalan, okay. Anda, ng karinderya.
2: Oh, Lanis karinder.
0: Oh, tapos, so, kay Imong. Bar ni Imong.
2: Oh. Bar.
0: Oh, tapos, so, sa Loyo Pagid. Katrabang Elmer. Amo ng Herbias.
2: Oh, Bar Pagid ni Herbias.
0: Oh.
2: So,
0: dugay na nadaya. Dugay na nadaya, Katrabang Elmer. Pila na nadaya ka ano ni? Ka ano ganina? Pila na naka anyos da?
2: Then sa likod ka trobasal di sang kwan. Sang sining mga bar.
0: May balay, why?
2: May balay, mayra.
0: May mga balay na damo lapos sa tunga dan sa pa Super Mario bla.
2: Oh, pero makalapos ka di gamay lang gid. Di ta to kasunod.
0: Iskinita.
2: Oh. At the same time, dire sa sulod, adres sa Tunamtangan, di matabi ka sulod. Kiman may ara pa sang kwansang mga electrical wire mga katropan sa aldi. Nga live ba ni? Oh, pag-unang yung nagabot ang aton sila yung matapu man sa kapil ko. Agod yung cut off man sa sila yung linya sa nga...
0: Domingo pa dabi, subong?
2: Oo, Domingo. Kung na gano'y nga nag-delay-delay man siguro, kaya man alasas pa nila sunog. Katropan sa aldi. Kung makita doon sila yung namtangan, ining mga pani, ining mga gamitan ni, gamitan ni Sombar, ang sa luna, ang purson, amuni ang mga kultura na to, yung mga naglikas pala.
0: Oh, dali lang. Ang ano ka tropang Ilmer, daw may bar pag hindi sa Loyo Kalyana, isa mo ng imong?
2: Dali, amuni ka tropang Saldio.
0: Kaya kaya daw ginapatungan, niya daw ginapatungan.
2: Ang imong, gamay lang na nga perta, pero dako susulod.
0: Oo. Oh.
2: Kasi na niya sang perta, amuning yan is itere.
0: Mm.
2: Oh, antes pa man ang Herbias.
0: Oo.
2: Kung ganay mo lang sa tatlo.
0: Pero ang sa to, kumbaga ang sa tunga ang Yanis.
2: Oo, sa tunga ang Yanis.
0: Oh, so, so but silingon, ang nakabunggo kaya sa Metro Bank, amo ng Kimong.
2: Yes, oh, tama ka dira. Ay, firewall yung Metro Bank ka?
0: Oo, oh, firewall na yan eh.
2: Pero sa likod tunga purso, no? Kuha yun eh. Sunog-sunog kaya eh.
0: So, pero, amo na, initial, kadropang Elmer halin sa kay sa bar ni Imong nga ginaligar may naglupok nga appliance.
2: Yes, tama ada ato masaldi.
0: Wa ta kabalo either basi charger man or plancha or whatsoever da no katropang Elmer.
2: Mm-hmm.
0: Blower.
2: Ato masaldi.
0: Oh.
2: Ato masaldi mo pa nang gina kwanto karon subject for compensation sa account sa ng mga katapo man sa nga Bureau for Protection. Kung matuod gini ba lang ina submit man yung permission.
0: Oh, pero kag, muna gid kag ginapaya gid may casualty.
2: May casualty. Oh, isa ang casualty ang natrap ko susulod nga isa ka babae nga gikilala sa Kalya Set. Nagapangitaron sa 45 anyos. Kaya kasi ba naman sa tapas, no? Ato na sa karon sa memorial, ipadangat sa memorial, kagiling babae ni trap kaya empleyado ni sang imong.
0: Oh, so, pero magsiling kita casualty ano na pilasan ng tropang Elmer o ginapayag ni ginbawian sa kabuhi.
2: Actually conscious pa man sa.
0: Ah, conscious pa. Okay.
2: Nga sa hospital kay man naglapnos gid ang iya sini nga baga kag sa likod kun sa likod nga person.
0: Oo.
2: Yung sandig sa kong sininga na pangyay informasyon kay Trabal Saldi.
0: Okay.
2: So, mo sa nakaroon na yun na nadangaan.
0: So, magsiling tanay kay basi panumdumon blas ang mga katropa naton. Kay every time makabatis ang casualty, patay ginaya mo. No.
2: Oo.
0: So, napilasan lang anay ah. No? Ang term tanga gamiton, mas mayo para safe. May isa nga napilasan.
2: Oo, oh, may isa. May isa ka, kwan. Ka, ano ni, napilasan ka Trabal Saldi. Subong aga sa sinisunog.
0: Oh, ga-plashing so, pa sila to? Today,
2: oo, oh, padayon pa nga flashing. Kay man, no, gatimbo kang aso, may mga kalayo pag iya.
0: Hmm.
2: May harap pag isang kalayo nga sa kilid niya.
0: O, do si Sir Amago man, oh. Sir Amago na.
2: Sino?
0: Ang no? Araong video, ang bumbiro.
2: Ay.
0: Sir Amago na guro, eh.
2: Sir Amado?
0: Amago. Amago.
2: White idea kay Bixit.
0: Oh, magkota sabi. Sir, morning maton. Oo. O, siya ginaya si Sir Amago na, arson investigator na.
2: Hmm, naglakas. Nagpalayo siya.
0: Oh. Okay.
2: Okay, tamo to sa sunod, oh.
0: Bebe, i-close up.
2: Nagarang naman eh.
0: Nagarang man ang ga-ano ho.
2: Padulong na ni sa panor. Panor na.
0: Ayaw! Oh.
2: Oh. Kita mo na nag-bawal pang aso.
0: Oh, sige, pagaling inaso, yaho. Pero may mga ulo iskinita, galing ano, katrobang Elmer, no?
2: Oo, oh, iniskinita ni katrobang Saldi. Suot ni sa mga balay na sa sulod. And dito sa Piyak area, di, hindi tato ka kongin sa manami nga ang gulo. Kaya man may pader na to mo.
0: Pero naka ano? Nakalapos pag ito sa Piyak, katropang Elmer, like dito nang malapos ka to bala sa tabok to sang ligad to nga nasunogan or sa tabok sang City Lodge? Why na ya?
2: Why na? Alam mo may kuan, may ano ni, may...
0: Firewall?
2: Oo, naka-firewall ng Metro Bank kami, katropang Saldi.
0: Hindi, ang bot ko si Lingon yan dito sa City Lodge, bala sa likod to.
2: Ay.
0: Nakalapos pa to? Ay. Ang kalayo?
2: Why na?
0: So ang dira lang gid ang malap ang saluyo lang gid sining duha ka barkad kalan-an.
2: Oo. Amo lang gid niya ka trabaho.
0: Andaw mga kwarto-kwarto da siguro no.
2: Oo, oh, ay bala mo. Bala mo di ang area na di. Ang front kay man sa sunog kay man humanis sa light material.
0: Oo.
2: Oh. Ang ina sining mga kwarto dikit-dikit ta be.
0: Oh, kagaragit net. Garagit net panaday. No, mabatian na dang ragit net siguro.
2: Oo. Oh. Kader mo lang abi, 1/4 nga plywood. Kag ang patungan 2x2 nga looking, ay nagakwanti. Nagakagitnit. Kung magtapak ka, saldi.
0: Oh. Uy, pada si Kapitan Halls?
2: Uy, pa. Kamusta ang area sa Piyakang? Itong area? At ito, si Kapitan Halls sa Piyakili, kitro ba, saldi?
0: Ah, ito sa Tuyak, eh. Dito sa nagbulig siya, oh. Salbar.
2: Pero kita on tong area din. So, okay. Same man din. Pataas pa yung bander. No. So, itakto gina nga ito. Sining nga kwan. Pero, ang ato sining mata sa kapil ko, katrabasal di, ang nagpadulong naman din sa lugar. Agod nga pangut doon dalay ng mga, ano, mga wiring nga nakulat. Padre.
0: Okay ba si may short circuit na or ano kayong tawag sinaw? Ba si may labay ng mga bumbiro? Taka makuryente, bla?
2: Amo na gani, gin-cordonan, anay subong, para masakon sila nga 60, subong niya nga aga, katropa saldi.
0: Oh, hindi, anay so, nagpasagasaga, katropa Ilmer, kay hindi pa safe ang lugar, lapit pa ng adan sa poste.
2: Amo na gani, katropa saldi. So, ako, you know, ginapahalin tadi sa ano, sang upod tadi yung, ingin, rin baro, dito mo rin baro nga, bakit na, wala na siyang sulod.
0: Oo.
2: Kaya yung bukang nila pang kuwang nila sinay mga gamitan mo. No? O, kita mo na katrabasan din. Sa likod lang yung sinay mismo, sang bar. Ang nasunog. Ang sapiak na ng porsyon, bar man na ni Imong, sang Imong, ang muna ang isama sa mga nasunog, madira, lagi nagsugod ang kalayo. So, dire nga, sa itong siningin ang tangan, sa subong niya nga aga, takna alas 7:12, gindeklara na ning fire under control sa ngaton sining mga katapos.
0: Under control pa lang ah. Under control, hindi pa fire out ha?
2: Oo. So, amo na katropa saldi. So, may wala na ni isang chance nga mag-laptop sa iban. Kahit kadayon pa ni sige po nga ginabumbakan. No, kay man may harap sa mga kong nga mga kalayo. Gid. Ngaton sining mga katapos ang bumbero. Kadayon nga nag-pakibato sa sining nga kalayo. May area bidre sa kwan so nga ang aton sini nga mga fire truck ang wala nagalakat palayo kay may mga kwandrio fire ano bala hydrant palapit sa lugar labi na gid sa isa ka bangko diri sa side bank kag diri man sa may bakin
0: oh may mga hydrant na sabi niyo eh
2: oh
0: so basta may, ang lapit sa dagko nga bangko may hydrant na
2: oh ang malapit to sa kwan kay trabasal din sa may ano, may labirio? Amadulim. No?
0: Oo.
2: Oh. Kaya masang 400. So, ako na. Gamay na gin lang. Kaya, so far, initially...
0: Okay, doon mga ano, tagiya, kay para at least initially, abe, pila ka, ano gin, kabalay? Or pila...
2: Initially, kay Professor Aldi, walo kabalay, ang naulamay sa sininga sunog. Kalakip na ning, kwan, may duwa pagig ka mga bar. Oh, duha ka mga bar.
0: So dala na ang duha ka bar sa walo.
2: Oh, dala na ning duha sa walo no. Okay, dala na ka trabasal di. May mga kwento di mo may mga ginakwaan to di sa mga reliable
0: may asit kuman may asit. Ayoy. Pangita bida ka trobang Ilmer sang tagiya ka balay sulod.
2: Ma ko ngani bro. Dasig lang bro. Si bro Richard, no?
3: Yan lang.
2: Ah?
3: Yeah.
2: Oh, si bro Jan. Bro, ano ni oras? Ato sa nambal mo kay na ining empleyado ining casualty no or ining napilasa ng kay sa isang kwan. So sining natabo ka sunog.
3: Oh.
2: Mga ano oras kining nagsugod?
3: Ano oras? Mga size.
2: Ano lang din to na sa sunog?
3: Kuryente.
2: Sa kuryente. Sa din ning kwarto nagalin clubhouse. Sa kwarto sang
3: sa mga kwarto sa barman.
2: Oh, for confirmation, atong napilasan, ano ganin eh?
3: Set.
2: Sila pa yung daron siya eh?
3: Mga 35 euro. Dawat. Kalabing ganun eh?
4: Papas.
3: Ay, pilas sa subong.
4: Sining mo riyan.
3: Tapos din ang iya, pilas.
4: Pilas sa iya nga pa, awag sa siki. Sa balik ba?
3: Oo, sa likod niya puro. So, anong, pag may naglupo, appliances?
4: Suga.
3: Ah, suga. I'm not sure, if you're hanging in the game,
4: oo.
3: Bungahan. May aras sa mga wire, puro ka para open wire.
4: Kaya, hindi nga suga. Wala nang sakit, ya, bla?
3: Dali suga, may saksakan. Yan sa una, pang mga
0: style. Ang ginabotong-botong?
3: Yeah. Oo, oo.
4: Oo, pares nga.
3: Muna.
4: Muna saan?
0: Oo.
3: Ining, kwan eh, ining casualty, ni si na suna.
4: Oo.
3: Hindi niya pilas sa kaya.
4: Pilas sa paalo. Eh, naglumpat sa... Naglumpat sa bintana, no?
3: Ah, nasa amin. Ah, sa amin. Hindi niya pa to.
4: Oo, hindi man. Hindi din man.
3: Hindi na sila ka dito ang casualty. Tama lang.
4: Oo, isa mo lang.
3: Pero suminta lang siya sa medical.
4: Oo.
3: Sige. Pagka natugang ka tapasal, eh.
0: Magkutabi initially, pila na dambalay sa likod niya nadalasa?
3: Mga pila ka balay siya?
4: Walong ko balong, may galasa ng hugi na.
3: Huwag masa, huwag masa idea ka tapasal.
0: Pero I mean, kabalay. Like sa pagkatanda, ya pila na dambalay sa likod?
4: Damo ang pamalay sa likod?
0: So, pati ng mga pamalay na sa likod na dalasa again?
3: Mga walo ang. Walo. Walo. Walo katropasal di. Mga walo kabalay. Ang itamling mahugod nga, ano, nga BT personelo. Pila ka balo? Pila ka balay, sir?
5: Oper, wala ito talang mga kasi sa itong diskador.
3: Oo, wala ito talang ang katropasal di. Ang itong sinin yung diskador. Kung mga pila gini kabalay. Pero initially, ha, sa itong sinin yung nakuha ng information, walo kabalay, ha? Ang naulamig, sining na sandit man nga sunog. Dala na din ang kwan. Ang inigdua ka mga warehouses. Ketra pa nga saldi.
0: O, amo na dang inatambayan ni Migo Ryan, sina De La Cruz mo. O, kay ka pamangkot. Daw ingod, gini ka Metro Bank, Mig. Nakabalaan niya kidya.
3: Ayoy! O, ano sa to sa kulase,
0: ha? Ay, isang, ay, hindi, bala mo may ano na sada ng, ano tawag sila, Blau? Nang may memories na sa daya sabi niyo.
3: Meron man eh. Pero yun din yung ako ni Ganik kung tali kung Petro Pasal di ang isa sa mga tigya di sa balayo. Interviewon.
0: O, try ba pangita, beda. Basiara sila da.
3: Tapos sa kilid, nagawin angis, nagtinotok siya cellphone, no? Tapos ang grabe yung angis, eh, nagalubag-lubag sa.
0: Na ano? Lubag-lubag. Pero ano lang, be? Nung... Ngita bida sang tagiya or whatsoever da katrabang Elmer nga pidi tagid mapamangkot kung pila to kabalay sa sulod bla.
3: Amo na gani katrabang saldi initially walo. So oh. Okay, sorry. Dito yan lang ko na
0: initially na pero ay takabalo kay bala mo kung sa Tagalog pa barong-barong na da mo. Oh, kita mong iban ganing division gani siguro nila da tila lang.
3: Nga pila di kabalay sulod sir. Oy, kamo kabalo. Mga pila ka bilog sir? Bali may dua ka bar. Tapos may mga balay mga sa likod ya.
0: Oh. Ang ano pa ang karinderya pa?
3: Wembalan. Nado mo damo otro pasal di Wembalan. Dito sa piyak. Kipot man to eh. Sige, areo. Si Mamang di oh, magkutunta ni si Mamang oh. Kay Dumay di ha, gini siya. At taga din mismo. Pero taga din mo yan, sir. Ah, si Lilo ko mayan. Okay, Herbias. Ah. Sige. Ah, Trapasaldi. Aryo, yung mga kutong tanim. Madam, morning. Mga pila na kabalay, madam?
6: Wala. Pila na kami lagi ng mga balay.
3: Wala pang mabalo. Sige. May itap pa di. Akay, Tilly Mer, nandiyo isang nag-pista. Ah, Tarasal Day. Kita mo itong mga taga Quadrig Ilog ina.
0: So, dara lang sila gobraya.
3: Oo. Oh, pati ka. Pari mo. Ay, hita. Tadi siyang, ano? May wala di siyang tagbalay, mama. Wala di siyang tagbalay.
6: Nakabalog, yung nagasak siya, no?
3: Hindi man, kung pila kabilog, ang balay sa likod.
6: Wala lang kami kabilog, wala lang kabilog. Ang manay, sir, kaya dikit ko siya.
3: Oh, pag-ibig siya mabalaan niya. So, sige lang ah. Sabihin si Marlon, ma'am.
6: Marlon,
3: okay, okay. Sige. Sige, ano pa sa dog ang tanang nagani karon? Ang kung pila gini ang kabalayan mga ano namin sa siling ang sambit mga sunog. Pero initially walo na gid, no? Ang naulamid man sa sunog kay tropa niya Saldi. So, kada yun pa ni karon nga gina ang gina naglibot naman ni Excelling at sa mga barangay officials.
0: So, kung mag-ato si Kapitan sa piyak yung katropang Ilmer, posible may na-abot gito ya eh.
3: May pader mo ang pabala?
0: May pader na daki may eskwilahan na damo. Ano ganing eskwilahan? Da, Mission Hills?
3: Oh, wala. Tadi idea.
0: Ang saluyo ba lang ka Super Mario?
3: Bala mo ang direngyer ya o. Oh. Antes ka to yung mag-Super Mario ya, katapasal din. May mga establishment na da.
0: O gani.
3: Oh, nga,
0: may eskwilahan inadang sarado blan do may gate. Nang do kindergarten bla ka tropang Ilmer.
3: Muna gani.
0: May firewall ina iya sa likod. So hindi na iya maabot. So andri ato niya pamangkot, andri sa loyo sang anti sang Unitap bla, anti sang William, ang Wilmart, may ara na da, may mga pamalay.
3: Ang Wilmart sa Unitap. Way na to na abot ya.
0: Why na to?
3: Oo, linayo na to. Hindi ko ganikapot. Latang ako kay isom ko niya ako. Nga ako, ano? Ara, o. Oh, kita mo na, o. Oh, ang building sa Metrobank ka mo ni Katropa Saldi, o.
0: Oh. Oo.
3: Then, pader na to. Pakadto,
0: so,
3: to,
0: ang pader niya sina, ano nang sa likod sa Metrobank? I think, Wilmart na.
3: Ang, sa tabok sinang building, bala, o. Oh, Incarnation na damo. O. Oh, may idea ka sa Incarnation.
0: Oo, oh, ang baligyaan sa... Baligaan sa mga appliances.
3: Furniture. Furniture. Inipuro ni firewall. So meaning, wala sang chance nga makalakta tong kalayo pagkatoto sa nawala nga person.
0: Okay.
3: May posibilidad siya diri pagkatoto. Galing wala na di mga panimalay kaya manabandonado na di nga lugar.
0: Ang sa Beehive na malapos?
3: Sa
0: Beehive lang sa inn sa nguna? Beehive Inn?
3: Ah, oo. Kaya antes pa matang incarnation niya sa katapusan sining nga building, oo. Oh.
0: Ina ba lang may mga nakabalaligya na sang ano gani naka motor shack?
3: Oh, mga talyer. Ay may pader.
0: So may pader. Firewall man.
3: Oh, pader gid ya, pader. Mataas man ang pader.
0: Mataas man ang pader.
3: Oh, antes sila. Antes makalabok to. Ay, kersada pa. Ay, why kan sa makatabok ang
0: okay. Siyempre napamangkot na si mo katropang Ilmer. Kay kita ta may iskinita mo. 'Di ba?
3: Oh.
0: So pwede gina yung skinita, may lapos na to.
3: Ang skinita niya katropa Saldi, lapos siya, pero gamay lang ang dalan. Di gani kay gong tricycle? O, tawo lang yun.
0: O, gani, tawo ya, I mean bla, alagyan ka tawo. Skinita mo.
3: Oo, pero ang skinita nga ni, pader ni ang palibot niya. Yan, ang muna.
0: Okay. So, but silingon, ano lang ah, kung nasunog yun man, dili lang gini sa una. Why na to katabok sa likod?
3: Oo, hindi na to kalabot. Hindi na to kalabot.
0: At may pader sa wala kang tuo mo, sa masigkanto, may pader. Ang sa tunga to, dumataas man to na yun.
3: Nan. Kaga, ining sa piyak dire, oh, kundi may endan na doon, hindi nga balayo. May mga pader maning asim.
0: Oo.
3: Wala na maulamid na bali, amun na nga purusyon. More or less siguro.
0: So, ang restaurant siguro kagambar ni ano ni Herbias pating sa part ni Imong partially burn na.
3: Oo. Oh, oh.
0: Ang totally diyan dito sa likod.
3: Yes, so muna nakatrabaho sa likod. Kay man ang hangin abi dito pa kadto eh.
0: Oo, oh, dito gid yan gina actually. Napakadto ko di sa station kita kung aso nga ito mito mo pero wala ko may nabatian nga uwang. Amo to dumaritso ko di. Kibot ko pagkadto kay dugay nagdaba-daba na dayon. Kadro ba Elmer?
3: Mm. Mm. Amo ra kay kadro masal di way to nagplastar, no? Kay masakit to sa mata. And wala man tapos sa may makuha gid nga ano kay man ang area may paderman. So dire kita gid pakamayo na to nga magplastar gid mismo. Pero galing nga gin na temporary kan king cordon sa ato sini matapos ang Bureau of Protection kay ang aton sini gani sa namin sinarta na ang aton sini nga kapil ko nagpadulong pala sa lugar agod nga magpangutod sa mga live wire nga naka ano man sa area for the safety man aton kay tropa sa LD no
0: utod na utod live mo
3: ay wala na
0: utod na no
3: nalubat na
0: nalubat
3: na tropa sa grabe panginip la ay man kalayo ang dikit kay
0: kani
3: Lagi doon, hindi ka trespasera. Doon sini nga battery health. Pero, sa mga kitrapasal di anyway, sa doon sini nga, ano di, nagkalmanan mo ni sa karoon ng doon sini mga tapos ang Bureau of Protection, ginapangukay na lang niya ang sa sulod iyang area, kaya man gideklara naman ni fire under control. So, ang mga natabunan, tublas ang same, nga mga kahoy nga wala gid makansang kalayo, muto na ang ila, sini ang ginamatamat, pag hindi pabugahan sa nga aton sinimang yung mga kuturan, yung mga Bureau of Fire Protection kay Tropa Saldi. So, sa liwat, no, initially, mayara sa walo ko mga kabalayan, kalakit nga ning nubo ka mga warehouses ang naulamin sa sining natabo man nga sunog. Pagdera sa nga na-record nga isa ka pilasan, siya sining nga TL, siya sining nga paakag sa likod nga person. Kaya ang natabo gili kay Tropa Saldi, naglumpat saya.
0: Amo to ya. Why saya naabot gid sang sunog, kundi pagkakita yung grabe ng daba-daba, init-init, pag imanguro kay light materials, lumumpat na lang saya, Katropang Elmer.
3: Na, tama ka, Katropang Saldi. So, ano galing niya, aton sila yung mga impormasyon, kaya pulupasin sa ligit, aton sila motoran, wala kita ka secure sa nga puto, no, kay man malayo kita sa area, pero ang aton sila yung Facebook Live, ang nautod man. So, padayo pa rin aton sila yung pagkuha sa yung dugang ng mga impormasyon, dire ya sa area madamo di sa mga tao di sa gwa pero hindi ni sa mga taga dire hindi man sa mga residente
0: hindi na dito man dog obra lang
3: oh nagobra lang na gaulobra iban dire mga taga iban nga banwa iban dire na mo kay nasa interview ta tong mga gwapo tong nga duha taga Iloilo to ay wala gid sang idea katropang sa Saldi pero initially sana mentionar ta na kay na to ka mga kabalayan kalakit na ning duha ka mga bar ang naulamin sa siniman nga nasambit nga sa Katropa Saldi baka nugon sa mga ano sa mga butilya nga may mga takop nga gold silver oh
0: oo kag may kita mo may ta may arat na gin pamtang kag
3: oo oh, arating arating kita mo man di sa area kayo na
0: oo oh, kita ko to
3: oo na so duga ang tanigaling karoon na Katropa Saldi ang aton siling marakuha di nga informasyon direktadre sa bahin niya sa barangay
0: sige, A. Sige, sige. I-consolidate lang da, Katropang Elmer. Basi malabot mo si Sir Amago, bla. Itong ang balko si Mo. Si Sir Amago, pero, ton. Fire arson investigator, ginaya, Katropang Elmer. Makuta lang siya, bisan initial kay Balantaman, hindi na sila pwede. Kapag interview ang makaya-interview lang natin, da, siguro si si Sir Jun Mar sa Gyapon. Pero, initialan lang ko, ano siya initial, ano da, kag... secure ka lang photos, Katropang Elmer, sa isa ka cellphone, da.
3: Sige. Yeah, Katropang Saldi, thank you again.
0: Okay.
3: And sa kung sino yung mga uturan, so far, ang musilingat, musilingat mga nakuha, daring information, dugang ka tanigaling, ah. Dariman sa po sa pagpangalagad sa programang Bullseye sa 106.5X FM Rojas. Direkta na gilamang, direkta sa Barangay 8. Ako si Katropang Elmer Simar para sa 106.5X FM News, ang katropa mo.
7: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Bullseye. Alright, salamat kay Katropang Elmer Estemara. Mga katropa, ini nga oras sanay ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier. Alas 7:29 ang tulay ng pamilyang Pilipino.
7: Bullseye. Bullseye.
0: Alright, so initially mga katropa ina kay na picture out ang area ha o kaga base man ni sa mga nag-gather da ng information ni Katropang Elmer sa una na da ang mga establishments na makita isa ka ang saluyo sa Metrobank Bar no, amo ng bar ni Imong. Ginapatong anina sang karinderya. So, antong adas kar- ang karinderya, ang lanis karinderya na da. No. So, ang sunod naman, amo ng bar ni Herbias.
8: Bullseye!
0: Oh. Basi mamangkot kimo man kilala mo na da katropa sa ligi sulod gid sa una guro ay ko da ka gisulod
8: ay
0: syempre sang nagatrabaho na ta sa media gapulo pa mangkot man ta sa mga kilala ta oh kano na da oh oh beer house da amiga oh kamo ning beer house nga amo ni yung blow kay amo na kay mong na kag isa pa, may insidente da sa una nga na-involve ng bar ni Imong. I think, binuno to. Oh. Bla? So that is why, hindi na, na, ma, hindi na bago sa amon, kumbaga. Oh, may ano na, may idea na kami regarding dara sa area. Pero ang hindi na lang ma, ano pa, ma-confirm, no? Kung pila ginto ya kabalay ang ara to sa likod sining mga establishment ngin nga gin pang-mentionar ta. Oh. Kay dako posibilidad ya dikit-dikit na da, maluwas sa dikit-dikit. Da si ano ni ho nang ang ano lang balang nagasiparar lang plywood. Oh, lawanit. Mga katropa. Eh, ano mo? Masiling tay? Squatter na lang gato ga star eh. Oh, di ba? Mga katropa?
8: Bullseye! Bullseye!
0: So, dugangan, tanak karo na. Kaga, hopefully, makasecure kikita sang putos sulod to sa area, mga katropa. Kaging kordo na yung area. Kay base, siyempre, para man sa ikayo sa mga reporter. Oh, base makurinti sila kay ano na turas nagabot yang kapil ko.
9: Oh no.
0: Oh.
8: Bullseye. Bullseye.
0: So, dugangan ta na at least nakakuha na ta sang impormasyon regarding sining nagluntad nga isa ka dako nga sunog naman oh. Subong adlaw. Oh, tandaan ko sa tuanay ang sunog to sa ano to katropang Jason, ano to ganing nga sitio to. Oh, kamo to nagresponde ni katropang Shin. Sabado ato. O, subong Domingo naman.
8: Bullseye!
9: Oh, bullseye! No!
0: O, so, muna. May isa ka napilasan. O. Ginaano taman ha, ginaklarify taman sa kuturan. Ta, magsiling ka, ano, magsiling ka casualty. Hindi na automatically nga napatay ha. O. Casualty sina ang sa record sang aton sining MDRRMO, sang aton fire. O. Pero, napilasan lang. Oh, casualty, nakaskwara dayon injured, died, amo na ng kumbaga division man. Okay, para hindi lang bala mag ano, no, mag ma-confuse, hindi ka mo ma-confuse. All right? Oh, sa tutukan dugang sina nga detalye karon na, diri sa aton sini pala tuntunan.
8: Bullseye. Bullseye.
0: Oh. Ano ganin niyo? Bali Ryan o pati ko si Mumig. Dapat kaya dyan magpati sa akon, Migo Ryan. Hindi ko yung mahilig magsulod sa beer house.
9: Ayun! Oh, no!
0: Hindi ko dyan mahilig yan. Basa-basa lang ko dyan. Pero ay ko dyan gasulod. Gasulod-sulod ko dyan nga. Oh. May tani kung may priska na nga talaba kayo.
8: Ayun!
0: Huwag na daya!
9: Ayoy!
0: Oh, si Ernesto Alvarez, tuntulan niya gid daw, balaan niya gid niya.
9: Ayoy!
0: Oh, naluoy kuya Mig sa mga galubrada, kayong ibanda, lutoy nga wala pa tinulugan. Amo gani? Ito gani tani, matulog na to sila, mapauway na to mo? Oh, kaling umigra, umibwal ning dako ang kalayo ho, matapos maglupok to ang... allegedly, ang ano sakit sang bumbilya.
9: Oh no.
0: Unang ginabutong-butong pada bala. Kita yun na ang dokong kuan blas sa Petromax ang una nga ginmodernize.
9: Ayoy.
0: Oh, mo na sang una mo tandaan ko na. Actually, subong gani sa bumbilya ko to sa balayo mo na. Ang ginabutong-butong kay kun why switch mo? Why sang switch? So direkta. Amo nang iya, ano na, amo nang iya Ang sweet siya muna ng ano, ang butong-butong na, katropan Jason, di ba? Ang kumbaga, yakamago.
9: Ayoy!
0: Oh, siling ni Ernesto, halata gin si Ryan nga asit, balaan niya tanan nga gakatabo.
9: Ayoy!
0: Oh. Pero si Ernesto, siya man nagambal nga sa ruwa, sabi niyo na, oh, pirmi man naguro si Ernesto sa una eh.
9: Ayaw!
0: Oh, ano pa niyo? Why ko daga kadto Sir Saldi? Why mong ko daga alin-alin sa akon? Ari lang kuya pirmi sa Burgos. Awa!
9: Ayoy!
0: Oh, abi ugani ga kadto ka man dakit tuntulan mo gay.
9: Ayaw!
0: Okay, mo na eh. Ah, kita mo lang sa live. Sige, sige ah. Oh, at least klaro ta nga duha.
9: Ayoy!
0: Okay, tuod ba na hindi ka nakakadto gid man to, pati na gid man ko hindi nakakadto si Toto Ernesto kay ina da mismo nga lugar may baligya na nadaga mga yosi kag dulce mo gani hindi na kinanglan nga baligyaan pa ng Toto Ernesto.
9: Ayaw!
0: Nung asit. Oh. Pero di ba tama man to akon mga ginpang sambit no may gurayan ang sapiyak na dagadaan amo nang Mission Hills nga ano na daw ano bla ng kinder no. Oh, sapiyak na dayon baligaan sang ano na sang mga shakaga ano pa na da nong mga blood gapobra plate number ang sapiyak di beehive pa na da. Isang unang beehive, no? Kilala mo na dang beehive kay restaurant kag ano man mo, lodging house mo. Oh, di ba? Sabala mo, bilig ko sang una maglakat-lakat. Migurayan, sang iskwila patabla. Ay, di ba, ang terminal sang Kagay, ano na, dari sa Lipunan. Oh, ako nubra na, may kundi, aling ko sa Kapishay. Oh, malakat-lakat ko na di, dari ko na magi sa ano ni, sa Altabas Street na da mo. Oh, hindi na dia Plaridel, Altabas na da yan, Altabas Street. Kaya Plaridel yan, di rin isa ispaiskwilahan niya, muna da Plaridel Street. Oh. So, labay-labay ko dahi. Oh. Nga muna, nga, nabasahan ko na da, no? Oh, may hindi ko siya na eh, magbasa-basa ah, mo na di galing ang lugar na no. Para hindi ko bala mangin mundo bala sa ruwas.
9: Ayoy!
0: Na nga bisan din din nga hulot sa ruwas tuntulan ko na basta mapamiliarize ko lang ang lugar. Amo na no. Amo na mga katropa. So oh, pero kasulod kay why ko kasulod man da Migurayan sa Beehive.
9: Ayoy!
0: Oh, ang saloyo lang sang Beehive kay bala mo restaurant na da sang una, no? Before na nagbaligyaan subong ka kano ganina kay electric bike. Oh. Oh, before na nagbaligyaan sang ano na before na nagbaligyaan sang e-bike. Oh, restaurant na sang nagligad. No, ang Lorenzo's bala na diraya sa Lorenzo's kakaon ko da. No, pero sa Bihay, buhay, ko na kagi sulod.
9: Ayoy!
0: No, da, sige man na mag-loss ang chain pull switch socket, no? Amo gani, amo gin man, no? Hindi, kung ano na, katropan Jason, kung mabasa, matyagang ko na basa, guro mo. Eh, kung hindi man na yung mabasa, why man na isang ano, silingan malupok yun siya, bla? No? Pero kung ang sakit mismo sa babaw, na muna iya, kung ang sakit ang mabasa, kaya ang chinpul ya, ginatakon muna na yun mo. Diba? Sa sakit mismo.
9: Ayoy!
0: Oh. Okay, so, amun na, mga katropa, so, gani, sa aton mga, ano da, oh, mga kauturan, magalong kita sa sunog, ah. No? Okay, pila na yaka sunog ang naglulunta do.
9: Oh no.
0: Oh. Aha. Oh, sige ah. Oh. Ang ina ng oras mga katropa. Bulog man nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier tulay ng pamilyang Pilipino alas 7:40. Alright, sige. Oh, mabasa tayo na sa mga panamyaw nyo ah. Oh. Good morning Anayda kay Tita Susan Doloro sa may Singapore. Oh. Kay Tita Helma Inyon Bantes draman sa sa Kugon Panitan. Oh, kay Crystal Maria Joy Libardo, good morning.
10: Good morning.
0: Oh, sa kay Auntie Maria Gabia Bermeo da, no? Gabia Bermeo sa President Roas.
10: Good morning.
0: Oh, kay nang Emmy Villagracia Tandog.
10: Good morning.
0: Oh. Kaga siyempre sa oga ka ano gidya nagakadula gidyang comment subong no
9: ayoy
0: din ako ka backred so rigid mga katropa.
10: Good morning. Oh,
0: kay Ma'am Marisa Navarro da, good morning man. Amo na nga wala gid ko gahampang kalayo mi kay budlay masunog. Oh, amo gid
9: ayoy.
0: Oh, isa pa, may pamilya ka na yan, Ryan. Ayaw gidya magampang-ampang sang kalayo.
9: Ayaw!
0: Oh, basi bala makagi ka third degree burn.
9: Ayaw! Oh, no!
0: Okay.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sa aton padrikaroon mga balita, mga katropa, tutukan nyo niya. Oh, ining mga information nga nag-gather naton. Oh, ining ginapayag lalaking ginbawian sang kabuhi matapos maaksidente sa ginabaniho yasin nga motorsiklo da sa Panayo.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Kaga ining ginaligar, no? Na-recover nga getaway vehicle sa mga kawatan.
9: Ayoy!
0: Dira man sa nasambit ka banwa, tutukan nyo na mga katropa.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Sa iban pa natin yung balita, dugangan tapos na karon kay Mano, may isa mang kadrug by bus operation yung ginpatigayon sa Sigma.
8: Bullseye!
0: Bullseye! Oh, so bantayan ta na karon ah. No, diri sa aton sini pagpangalagad sa dugang pa din naton yung mga information nga tutukan. And syempre, no, ining ginapayag man aksidente diri sa Roa City kapo no. Oh, kung sa diin may ara man sang ginbawian sang kabuhi.
9: Bullseye! Oh, no.
0: Oh, so tutukan ina. Oh, diri sa aton sini pagpangalagad sa subong nga Domingo. Alright, magkaroon na lang. At least, I think ang next weather update is alas 8 eh. No, katropan Jason. So, magbalik ta karon. O, oh, ibalon tagaling ang latest sa lakad sang panahon ah. Nagikan sa pag-asa mga katropa. Aga, good morning anayo kay Josel Barogo.
10: Good morning.
0: Kay Ma'am Annalie Bukala Bakila.
10: Good morning.
0: Kay Migo Tantonio Solomon.
10: Good morning.
0: Kay Ma'am Nini Bakas Nini de Latina Dras Banica.
10: Good morning.
0: Kaga, siyempre ah. Sa mga nag-upod na karon sa aton sini nga pagpangalagad.
9: Yahoo!
0: Oh, and syempre ining adlaw gani isang Domingo special man ni karon nga adlaw para sa aton mga katropa, no? Para man sa amon di sa XFM Rojas bangod gani subong adlaw. Oh, birthday sa aton sini nga mapinalanggaon. Oh, guwapuhon. Oh, kaga siyempre. Oh. Mahinatagon.
9: Ay.
0: Oh, Malwan nga manager, no, sang 106.5 XFM Rojas, no. Siyempre, oh, ginatamyaw tagid subong sang isa ka malipayon nga kadlawan. Si station manager Katropang Joven Anisco.

0: Bullseye. Alright, sa aliwat, no? Sa aton sini nga dynamic station manager, katropang Joven Anisco. Oh, happy, happy birthday, gid. Pare ko, ay.
1: Aray ko.
0: Oh, happy, happy birthday, ah. No, kag-wish namon nga kag sa imo mga katropa. Oh, more birthdays to come, good health, no? And syempre, more blessings to come man, ah. No, para sa imo nga magdugay pa gid ang Panginoon the night adi, ah, no? Upo na nga ton sini nga mga katropa. Alright, sige.
1: Aray ko.
0: Aray ko. O, dumayo kag butangan ko na dibla ko, no.
2: Ay!
3: Oh no.
0: Bailoy ni gani karon ka tropan Jason ini, oh.
4: Mahiya naman kayo.
3: Ayoy.
4: Ang kapag Pilipino.
0: Do, ay man pulos eh.
3: Ayoy. Oh no.
0: Pero birthday man gani subong, no. Ay dungan sila. Oh, come on.
2: Ayaw.
0: Oh no, guntong birhas na sunog, Bus Ryan. Ikaw ya, tutubal.
3: Ayoy!
0: Oh, do, hindi ka man da gani maglakad sa lungga mo, bro. Hindi ka gani kakanto ni sa ruwan.
2: Ayaw!
0: Oh, kay si X daw, ah. Good morning, oh.
5: Good morning!
0: Oh, kaga, siyempre, sa ginikanan, kumanda ka mga utod. Good morning.
5: Good morning!
3: Yahoo!
0: Kanto, ano yung blato sa ano to? Tutubal sa ruwas.
3: Ayoy!
0: Kay mapati ko na yun mo.
2: Ayaw!
0: Nga nanugon, kagin man sa beer house.
3: Ayoy!
0: Oh, sige ah. Oh, nagposta sa picture ni Katropan Joven sa ano ni sa aton sining Facebook page, no? Pwede ka mo ka-greet ah. Maraming da mga katropa.
3: Yahoo!
0: Alright, sige ah.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sa... Dira na rumbuan ni Tutubal. Oh, why man sa daga... Paano sa daga makarumbo, Ryan? Kay why sa daga ni ga paruhas?
3: Ayoy! Oh, no!
0: Na, kung, ma, kung ga paruhas sa tani, na mapati kung ga garumbo, gin man sa daga, ay!
2: Ayaw!
0: Alright, sige ah. Oh, pagbalik nato na, dugang mga balita, tutukan nyo mga katropa. Oh, dali sa ton, sini pala tuntunan. Balikan ta na, makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Standby.
7: XFM. XFM.
8: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
8: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
16: Hala! Ka-exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: XFM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM.
2: XFM.
11: Santon Plus Gold.
12: Ko si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Santon Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
14: Iba ka sa lahat.
11: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butik.

0: Everyday Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assist pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assist pain.
5: Kalang pain.
6: Fast and safe.
5: Assist the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: X FM.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako po si Junelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance,